0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne yake muku sallama da lale marhaban a cikin wannan shiri na safe zango na farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. To bayan kun sha labaran duniya cikin shirin za ku ji cewa kasar Saudiya na ci gaba da neman dauki don kalubalantar yan hutun Yemen da ke ci gaba da mamaye wasu sassan da ke zame mata barazana. Jamhuriyar Niger ta fara fuskantar barazanar yanayi mai wuyar hasashe bayan da El Nino ta fara mamaye sassan duniya ciki har da na kasashen kudu da hamadar Sahara. Waishin mai matasan Najeriya za su fula akari da shi ne a babban zaben shekarar 2027 mai zuwa.
2: Siyasar Najeriya ta kuɗi ce, mun san tsofaffi ne a seat ɗin amma kuma mu matasa mun fi su yawa. Za mu zaɓi kan capacity ne, kuɗinsu ba zai amfani a ɓangaren mu ba.
1: To za mu ji yadda gwamnatin ƙasar ke shirin wani gagarumin taro tsakaninta da matasan ƙasar da ke wakiltar kaso 70 cikin 100 na al'umma.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta amince da sayarwa Saudiya jiragen yaƙi na zamani samfarin F-35 don tunkarar barazanar da take fuskanta. Ta kaɓo wasu jiragen yaƙin Ukraine maras matuƙi da suka soyi mata ba zata a birnin Moscow. Amurka ta ƙulla yarjejeniyar sayan ƙarfen uranium da ƙasar Jamhuriyar Nijar. Amurka ta amince da sayarwa Saudiya jiragen yaƙi na zamani ƙirar F-35-48 da dajar da sutukar dala biliyan 24.3 a daidai lokacin da rikicin yankin gabas ta tsakiya ke ƙara ƙamari. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sayar da jiragen zai taimaka wa Saudiya ne tunkarar barazanar tsaro da take fuskanta daga ɓangarori da dama, ciki har da na yan Houthi da ke riƙe da iko da yankuna masu yawa na ƙasar Yemen. Sai dai kuma har yanzu matakin na dakon sahalewar majalisar dokokin Amurkan ta kwana, wanda tuni wasu daga cikin 'yan majalisun suka fara nuna fargaba kan fasahar ta jiragen na iya fadawa hannun China. Ko a farkon wannan watan ma dai sai da Amurkar ta amince da sayarwa Saudiya bama-bamai sama da 10,000 da darajar su ta kai dala biliyan 5, matakin da masu nazari ke cewa kasar Amurka na kokarin shiga yaƙi ne tsakanin Saudiya da 'yan Houthi a fakaice. Duk da yake Washington a farko ta yi alkawarin cewa ba za ta shiga yaƙin kai tsaye ba. Shugaba Lee Jae-myung na Koriya ta Kudu ya sake jaddada matsayar ƙasar na cewa ba za ta taɓa tura sojojinta shiga yaƙin Iran da Amurka ba. Da yake magana da manema labarai a wannan Juma'a, Mr. Lee ya ce alkawarin gwamnatin sana nan daram game da batun shiga yaƙin ko nuna goyon bayanta ga wani ɓangare da ke rikicin. Sai dai kuma shugaban ya ce kamar sauran wasu ƙasashe, Koriya ta Kudu za ta ɗauki matakan da suka dace na kare jiragen ruwanta da ke dakon man fetur da ma 'yan ƙasarta da ke yankin. A farkon wannan watan ne dai Koriya ta Kudu ta bayyana cewa tana nazari na yiwuwar bayar da gudunmuwa ga matakan tsaro da Amurka ke ɗauka kan mashigar ruwa na Hormuz, tare da aika wata tawaga ta musamman da ta je ta tantance halin da ake ciki a yankin. Hukumomi a Rasha sun ce garkuwar sararin samaniyar ƙasar ta kakkaɓo wasu jirage maras matuƙa fiye da 35 da Ukraine ta so ta kai wa birnin Moscow hari da su irin na bazata. Magajin garin birnin Moscow, Sergey Sobyanin, shi ne tabbatar da hakan, inda ya ce garkuwar kare sararin samaniyar birnin ta daƙile harin da daidai lokacin da jiragen suka doshi birnin Moscow. Kazalika nashi ɓangare gwamnan yankin Tula da ke kudancin Moscow, Dmitry Milyaev, ya ce jami'an tsaro sun kuma harbo wasu jirage maras matuƙa 40 da aka yunƙuri kai hari da su. Wannan lamarin na zuwa ne a yayin da aka shiga rana ta farko na zaɓen 'yan majalisun dokoki da kuma zaɓen ƙananan hukumomi a ƙasar Rasha, zaɓukan da ake ci gaba da su har zuwa makonni uku masu zuwa. Jam'iyyar United Russia ta shugaba Putin mai mulkin ƙasar ce ake sa ran za ta yi nasara, kasancewar babu wata turjiya da take fuskanta daga wata jam'iyyar adawa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar lura da gabar tekun Philippines ta ce wani jirgin ruwan sintiri na ƙasar China ya yi taho gama da na jami'anta da ke sintiri don kaiwa masunta tallafin man fetur a wani yanki na teku da ke kudancin China da suke taƙaddama a kai. A cewar kakakin hukumar, jirgin ruwan China ya yi karo da jirgin ne kirar BRP Datu Mangal Salamat a daidai lokacin da yake tsakar aikin dauki ga masanta ƴan Philippines ta amma kuma hukumar bata kai ga bayyana adadin waɗanda suka mutu ko suka jikkata ba wannan sabuwar takaddama na zuwa a daidai lokacin da ake zaman ƴan Marina tsakanin China da Philippines kan mallakar wasu yankuna na tsibiri dake kan tekun kudancin China a yayin da kasashen biyu suke zargin juna da kutsawa a cikin yankunan da kowace ke ikrarin mallaka Gwamnatin Amurka ta amince da zuba zunzurutun kudi har dalar Amurka miliyan 414 a shirin makamashin uranium da jamhuriyar Niger mai kula da shirin ne ya bayyana hakan inda ya bayyana shi wato ya bayyana matakin a matsayin riba ga Washington wannan na zuwa ne shekaru biyu bayan da mahukuntan kasar da ke yammacin Afirka suka fatataki sojojin Amurka daga kasar su matakin zuba jarin zai ba wa Amurka damar samun uranium din kai tsaye daga Niger dake zaman kasa ta bakwai a duniya da tafi yawan makamashin a duniya yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da ya mai ke cikin tsakatsama da kamfanin hakar ma'adinai na Orano mallakar Faransa a daidai lokacin da alakar su ta diplomasiya ta sukurkuce to karshen labaran duniyar kenan
0: DW harkokin yau
1: To a cikin harkokin na wannan lokaci za a ji cewa jamhuriyar Niger hukumar kura da takaita hadarra da ababen hawa na ci gaba da daukar matakai a fannoni da dama na fadakarwa kan aikata laifuka musamman ma laifukan da ake samu akan tituna muna tafi da rahoton mu na musamman inda wannan makon za mu leka kasar Kamaru don jin yadda ake kokarin samarwa matasa aiki na dogaro da kai to amma bari mu fara da turkatarkar siyasa a yankin gabas ta tsakiya kasar Saudiya na ci gaba da neman dauki dan kalubalantar ƴan Houthi a Yemen inda musanyaru ta ke ci gaba da rincabewa tsakanin su ƴan Houthi sun yi nasarar fatattaka dakarun gwamnati da ke samun tallafin Saudiya daga wasu muhimman tsibirai ciki har da tsibirin Moha da Babul Mandeb Wakilin mu a yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
3: Yarima mai jiran gadan Saudiya Muhammad bin Salman ya fada da roƙon shugaban Amurka ne Trump da ya kaddamar da miyagun harhare kan mayakan na Husi don karya su. A yayin da suke sake dannowa suke kusantar iyakokin kasar ta Saudiya. To sai dai shugaba Trump din wanda a bara ya karbi kusan dalar Amurka trillion 2 daga kasar

0: jiragen ruwanta. Tuni dai wasu bayanan asiri suka tsegunta cewa Isra'ila ta lamunta za ta bawa ƙasar ta Saudiya bayanan da ta nema a madadin Saudiya ta kulla hulɗa da ita a bainar jama'a ba tare da Isra'ila ta amunta da kafuwar ƙasar Palestino kamar yadda Saudiyan ke dagewa a baya ba. A halin da muke ciki a yanzu ma dai, Yarima mai jiran gadan na Saudiya na ziyara a nan birnin Alƙahiran Masar don neman ɗaukin shugaban ƙasar ta Masar Abdul Fattah al-Sisi kan su haɗa ƙarfi da ƙarfi don tunkarar barazanar da mayakan na Al-Husi ke wa tattalin arziki da tsaransu. A nata ɓangaren, rundunar sojin Saudiya ta sanar da kakkaɓo da wasu jiragen yaƙi marasa matuƙa da ta ce mayakan Al-Husi sun harba su kan birnin Makka mai tsarki. Tuni dai mayakan na Al-Husi suka musanta wannan zargin da kakakinsu Yahaya Sar ya siffanta shi da zuki ta malli.
1: Innal iftira'at wal akadhib allati yarawiju laha nizam al-Saud al-mujrim.
0: Yace ƙarairayin da masarautar Saudiya mabarnaci yake yadawa kan mun kaddamar da harhare kan birnin Makka neman batanci ne kawai ga mayakanmu. Kowa ya sani babu wanda ya wulakanta birnin Makka fiye da shugabannin ƙasar ta Saudiya, waɗanda suka ba wa mata masu zaman kansu damar aikata baɗala a birnin na Makka mai tsarki.
1: Wastijlabil ahirat fi Makkatil Mukarrama.
0: Mahmud ya azare DW Hausa daga birnin Alƙahiran Masar.
2: To daga yankin gabas ta tsakiya sai kuma mu doshi Najeriya, inda a wani abin da ke kama da kokarin neman sauyi, gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin shirya wani babban taro da matasa wanda ke zama kaso fiye da 70 cikin 100 na yawan al'ummar kasar. Gwamnatin ta ce duk wata makoma da Najeriya za ta fuskanta ba za ta yi ba tare da halartar matasa a cikin harkokin da suka shafi al'amuran gudanar da mulki ba, musamman ma duba da zabukan da ke tafe a shekarar da ke kamawa. Daga birnin Abuja ga wakilin Ubal Musa da ƙarin bayani.
3: Wakilai 160 ne daga mazaɓun tarayyar Najeriya 160 kishirin su aje bambanci na siyasa da kila ma addini tare da sharaɗin makoni guda biyu suna muhawara a Abuja a cikin neman hanyar fidda ayin talama. Ayodele Ola wanda dai yana zama minista na matasan tarayyar Najeriya kuma na kan gaba a kokarin neman sauyin.
4: It is Nigerian force.
3: Najeriya ce farko kafin ta jam'iyyar ta siyasa. Najeriya ake butu kafin mulki. Najeriya ake magana kafin kowa. Wannan dama ce a gare mu ta musayyawu da mahaɗa gwiwa da muka shawarar dabarun mu da ma nuna ƙwarewar mu. Mu zaɓi matasa na gari. Najeriya da muke da bukata gwamnati kadai ba za ta iya gina ta ba. Ƙarfin mu da dabara da makwal gwiwar mu ne da ma sha'awar ta matasa ke iya kawo ga biya na bukata.
4: That we make this work.
3: Duk da takama da tarin ilimi da ma yawa tsakanin al'ummar da yi ƙalubalen da ci gaban miliyoyin da ke a shekarun tashin da yi na zaman rashin kuɗi da ƙila ma dabarun haɗa kai a cikin neman soyin. Tun daga jamhuriyar ta biyu dai matasan suka yi adabo da batun mulki da ƙila ma juya kuɗi da ke iya tasiri ga rayuwa da makoma. Amina Usman dai na zama wata matashiyar da ke shirin halartar taron.
5: Ba ka yi trying ba, ba inda za a san yanda za a yi kasancewa zai yi ko ba zai yi ɗin ba.
3: Amma ta ina za a fara ganin yanzu haka da ake kokarin zaɓar shugabanni dukkaninsu masu sakar shugaban ƙasa tsofaffi ne.
5: Haka ne, akwai tsofaffi kuma akwai matasa. Za su yi faɗa da mu amma mu ma ba za mu gagara ba. Siyasar Najeriya ta kuɗi ce, mun san tsofaffi ne a seat ɗin amma kuma mu matasa mun fi su yawa. Za mu zaɓi kan capacity ne, kuɗinsu ba zai amfani a ɓangaren mu ba.
3: Za a karɓi kuɗi a kotale a sai da zaɓe ba.
5: A ba za mu sayar da zaɓe ba this time around ba.
3: Ana ma dai kallon taron da ke zuwa a cikin yaƙin neman zaɓe da idanun ƙoƙari na gangami na matasan domin yaƙin neman iko na masu mulki na ƙasar. Faruk Bibi Faruk dai yana zaman ƙwarai a siyasa ta ƙasar. Kuma ya ce ƙoƙarin tara matasan bai ci gaba a cikin baƙar siyasa ta gwamnatin da ke kan mulki ba.
6: Jam'iyyar nan ta APC ta kira malamai. An ce malamai sun goya wa Tinubu baya. Malamai sun fito sun ce su magana aka zo aka yi da su akan menene matsalolin da ake ciki. Kwana-kwanan nan malaman makarantar boko an ce 600 daga cikinsu sun zo sun ce su sun yadda da ayyukan da Bola Tinubu ya yi a gwamnatance. Amma da yawan sun fito sun ce su ba a kira su akan cewa su zo su yi wa APC campaign ba. Amma dai an kira su akan matsalolin da suke cikin jami'a. Ana son a ji batunsu. An fara zagayawa gidajen sarakuna. To yanzu ga wannan magana ta matasa.
3: Sama da kaso 70 cikin 100 na al'ummar tarayyar Najeriya da yi. Na zama matasa da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 35. da kuma ke zaman na kan gaba a wajen kaiwa ga samar da shugabancin na

0: gaba Obada Musa DW Hausa daga Abuja a Nigeria.
1: To daga batun siyasar matasa a tarayyar Najeriya sai kuma wani batun na yanayi a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger. Inda jamhuriyar Niger ta fara fuskantar barazanar yanayi mai wuyar hasashe bayan da El Nino ta fara mamaye sassan duniya ciki har da kasashe na kudu da hamadar Sahara. Yanayin El Nino dai na iya haifar da ruwan sama mai matukar illa fari da kuma ambaliyar ruwa. Rejana Munir Yahaya ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton ta hada mana.
2: Niger na tsaka mai wuya na fuskantar sauyin yanayi na karancin ruwan sama da ke barazana ga rayuwar al'umar kasar wanda noma da kiwo ke zama jigo ga tattalin arzikinta. A halin yanzu kasar na fuskantar wata barazanar sauyin yanayi na El Nino sai dai da dama daga cikin matasan Niger ba su san abin da El Nino ke nufi ba ko irin tasirin da zai iya yi ga rayuwar su.
3: Nino jenne antandi parle.
4: Na tabbatar labarin El Nino da tasirinsa ga muhalli da yanayi. Abin damuwa ne game da Niger, domin yawancin mutanen Niger ba su ma san menene El Nino ba.
3: Pour contrecarrer les effets de ce phénomène.
5: Gaskiya ban san menene El Nino ba. Ina jin mutane suna magana a kansa amma ba tare da sanin abin da yake nufi ba.
2: El Nino wani yanayi ne na halitta da ke faruwa a teku inda ruwan da ke gabashin tekun Pacific yake zafi fiye da yadda aka saba. Sai dai tasirinsa na iya zarce iyakar Sahel ga Niger, hakan na iya zama matsala ga manoma. Muna cikin matukar damuwa saboda tattalin arzikinmu ya dogara ne da noma. El Nino na iya rage ruwan sama. Wasu yankunan kasar na iya fuskantar dogon lokaci na rashin ruwan sama, yayin da sauran kuma na iya samun mamakon ruwan sama da ambaliyar ruwa.
4: El Nino bana ya riga ya kai digiri 2 tun a
6: watan.
2: An gargaɗi manoma su ɗauki mataki tun wuri, ciki har da amfani da irin shuka da ke jure sauyin
3: yanayi.
4: A Niger mun shirya wa matakan kariya, mun taya wasu yankuna farfado da shirinsu na matakan gaggawa.
1: A gaida Rejana Munir Yahaya da wannan rahoto. Masu sauraro kuna sauraron shirin safi ne da ke zo muku kai tsaye daga nan DW Hausa. Ga wannan sanarwa.
7: DW ra'ayin malamai.
2: Ci gaba da cece-kuce kan sabanin fahimtar malaman addini na da daukar sabon salo a Najeriya. A baya-bayan nan gwamnatin jihar Sokoto ta rufe masallacin Sheikh Musa Ayuba Lukuwa bayan kalaman da suka ja masa hari a Mabera. Ko me yake haddasa irin waɗannan sabanin? Kuma ta yaya za a tabbatar da cewa bambancin ra'ayi bai rikide zuwa tashin hankali ba? Shin wace rawa gwamnati za ta taka na sa ido kan ayyukan wa'azin malaman addini a Najeriya? Waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To kada ku bari a baku labari sai ku tara a ranakun Asabar da Lahadi da karfin Allah. Yanzu kuma za mu sake koma jamhuriyar Niger inda hukumar kula da takaita hadurra da ababan wato hadurran ababan hawa ke ci gaba da daukar matakai a fannoni da dama na fadakarwa da kuma hukunta masu laifuka kan tituna. Wakilinmu a birnin Yamai Salisu Bukari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da aika mana.
8: Batun hatsarin mota dai da sauran ababen hawa kaman babura batu ne da ya dauki hankulan jama'a na kasar Niger, musamman ma a manyan birane. Domin kuwa idan mutum ya fita daga gidansa bisa abin hawa ko kuma ma a kasa, babban abin da ake tunani da fatan da ake da shi shine na ya samu dawowa gidan lafiya ba tare da ya samu hatsari ba. Ta sabili da yawaita hadarukan nema, gwamnatin Niger ta kirkiro wannan hukuma ta Anizar da burinta shine na ta yadda abin da ya dace dan ganin an rage mace-mace da miyagun raunuka da ake samu ta sabili da hadarukan na ababen hawa. Captain na gendarmomi Ibrahim Buda shine director a fannin kula da zirga-zirga ababen hawa a hukumar ta Anizar.
9: Bincike mu na shekara ta 2025 ta nuna mana cewa akan hatsarurka na hanya da aka yi a Niger, Yamai tana da kusan rabi. Wannan yana iya yiwuwa saboda yawan mutane da yawan abubuwan hawa kuma da rashin biyan ka'idodi na tuki kusan kashi 90 laihin nan yana tasowa ga matuka ne, ga mutane ne. Don wanga aiki da muke yi, muna so mu sauya mutane tunani da tabi'u na kware akan hanya a zankiyaye ka'idodin tuki.
8: Ga al'umma da sauran fafatuka masu bibiyar lamuran sau da kafa, su ma dai sun yi imanin cewa yaƙi ko ƙoƙarin takaita haɗaruka a ƙasar ta Nijar ba ƙaramin aiki ne ba. Ganin yadda akasarin masu ababen hawa manya da ƙanana ke da rauni wajen bibiyar ƙa'ida, inda kowa ke nuna yana da sauri ne, daga bisani kuma sai gaggawa ta haifi nawa da zarar an samu hatsari. Umaru Kante dan fafatuka ne da ke sharhi ta yanar gizo, ya yi nashi tsokaci kan yadda yake ganin za a fuskanci wannan matsala.
6: Saboda shi irin wannan abin akwai abin da ƙarfi kadai ba yayi, dole mutun ya gane da cewa wannan abin da gwamnati take so yayi, tana so yayi shi ne saboda shi kanshi rayuwar shi dabo kuma ya kare rayuwar wasu. Dole ne mutane su gane da cewa wannan abin ana yin shi ne saboda rayuwar mu. Ya kamata mutun ya gane da cewa idan ka gani wani ma yayi ka mishi magana.
8: Ko a cikin yan makonnin nan, wani bincike na bazata da hukumar ta Nijar ta aiwatar kan masu ababen hawa, cikin awa biyu an samu kama kimanin babura 267, sannan a bincike da aka yi na 'yan kwanakin nan aka sake kama wasu babura sama da 300, abin da ya tashi babura kusan 600, wanda akasarinsu wasu na tuka babura ne ba tare da hular kwano ba, wanda a cewar kyaftan na jandarmomi Ibrahim Buda, daraktan kula da sashen zirga-zirga na ababen hawa a wannan hukuma ta Nijar, wannan kokowa ce ta ceton rayukan jama'a, wanda kuma sai kowa ya kama.
9: Ina so mutane su gane hular kwanon nan da muke cewa asawa ba dan a birge iko ba, saboda kariya. In dai kana da hular kwano ka sa ka daure da kyau, shine zai sa idan Allah kadarto da hatsari, to insha Allah abun zai zo da sauki.
8: Wasu matsalolin da ake fuskanta bayan ma ga rashin bin ka'idar tuki na ababen hawa, akwai kuma jiji da kai ko takama da wani, wanda ko kai laifi zaka kira shi ya amshe ka daga hannun jami'an tsaro. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: Tallai kyauta. A daidai lokacin da fasahar kirkirarriyar basira ta AI ke ƙara ƙarfi da aiwatar da abubuwan ban mamaki a duniya, manyan mamallakan kamfanonin fasahar irin su Elon Musk da Sam Altman da kuma Dario Amodei na gargadi ga yin taka tsantsan wajen amfani da ita. Kan wannan batu ne abokin aiki na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya tattauna da wani ƙwararre kan fasahar AI a tarayyar Najeriya mai suna Aliyu Samba, wanda ya ce tabbas AI na tattare da barazana ga bil'adama.
10: Akwai AI da yake da cin gashin kansa, wanda ba ta jira wani ya bata umarni kafin ta wanzar da wani hukunci ko kuma ta aikata wani abu. Tsari ne na AI da yake da ikon yanke wa kansa hukunci ko shawarwari ba tare da wani kulawa ko kuma wani umarni kai tsaye daga wajen ɗan adam ba.
11: Fasahar tana yin abin da ta ga dama koda ba bata umarni ba.
10: Tana yin abin da ta ga dama koda ba a bata umarni ba. To kaga idan ya zamto cewa wannan ta yi ƙarfin da za ta karaɗe ko ina a duniya, za a shiga cikin matsala. Saboda mai fasaha ce ba ɗan adam ba, don haka ba ta da emotions da yake iya sa ta ji tausayi ko ta ji rauni a cikin zuciyarta ko wani abu. Ita kawai iyawar ta iya. To wannan iyawar ta ta za ta iya kaiwa ga jefa mutane zuwa ga halaka. A sannan na biyu akwai makamai na zamani da ake amfani da su, wanda idan ya zamto cewa an haɗa AI da makaman soja, to za su iya ƙara saurin yanke hukunci ko kuma haifar da rikici. Wanda a yanzu mafi akasarin masu yin cyber attack suna amfani da fasahar AI ne.
11: Wato kai hari ta internet.
10: Ko virus ne ke so na ƙirƙira, wato ƙwayar cuta da suke kama na'ura mai ƙwaƙwalwa. Zan iya ƙirƙira ƙwayar cutar nan ba tare da ina da ilimin komai akan harkar kodin ko wani abu ba. Wannan yana da matuƙar illa, domin me? Idan ya zamto cewa za a iya attacking systems, za a iya attacking data, akwaso information inda bai kamata a sani ba.
11: Za a yi kutse cikin sirrin al'umma na cikin shafukan internet.
10: Yanzu misali sai nake son na san menene raunin wani. To idan dama misali ya saba amfani da wannan fasaha ta AI, kuma fasaha AI din ta gama karantar wani irin mutum ne, shi me yake iyawa da menene baya iyawa. So wannan din zai taimaka sosai wajen ba da damar a samu information akan sa, wanda za a iya amfani da wannan information din against him.
11: Idan har aka samu bayanai akan sa, za a iya illata shi da wannan.
10: Za a iya illata shi, saboda za a iya gano cewa to shikenan wannan da rauni a bangare kaza, bari mu amfani da rauninsa mu masa illa. A yanzu duk yanda abu ya kai ga zama gaskiya, za ka iya canja wannan gaskiya ta koma wani abu daban.
11: Wato yaɗa bayanan ƙarya, wato bayanan ƙanzon kurege.
10: Bayanan ƙarya. Wanda nan da nan za su iya jawo rashin aminci tsakanin al'umma.
11: Waɗannan matsaloli da ka faɗa na wannan fasaha ta AI ko kuma wannan ƙirƙirar basira ta AI, yanzu kamar ta riga ta zama jiki ba wani fanni na rayuwa da ba amfani da AI ina mafita
10: dan adam ya zama shi yake da full control a kansa musamman akan abubuwan da suka danganci harkar lafiya abin da suka danganci harkar tsaro abin da suka danganci harkar kuɗi da muhimman abubuwan da suka shafi rayuwa a dinga kokarin fahimtar tafti na AI kafin fahimtar karfin AI kafin ka fitar da tsarin AI mai karfi ko maka ce ga wani AI ga karfin da AI yake da shi ka fara fahimtar waɗannan matakai ne na samun tsaro da za ka iya samu daga wannan AI din domin kar AI din ya kai jefa ka cikin halaka duk abin da za a yi AI ya zama analyzing yake ba yanke hukunci ba
1: Malam Aliyu Samba kenan wani kwararre kan fasahar AI a tarayyar Najeriya tattaunawa su da abokin aiki na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim
7: Himma dai matasa
1: Yanzu sai rahoton mu na musamman da neman aiki a Kamaru ke zama wahala ga matasa da yawa da suka kammala karatunsu ko ta shekara dubban matasa ne ke shiga kasuwar neman aiki amma kuma damarmaki suna da iyaka hakan yasa wasu suka zabi kirkirar kasuwannin su maimakon jiran gwamnati ta dauke su aiki a cikin wani tsari na wato da aka kirkira shirin Mboa Jen Creative wanda ya zabi matasa yan kasuwa 48 zan tallafa musu. Abdurrahman Hassan na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
12: Dubban matasa ne ke yawo a titunan yawun da kowace rana suna rike da failolin su na shahada a hannunsu suna neman aiki. To amma duk da digiri ko kwarewar su da yawa suna fama da rashin aikin yi mai dorewa. Misali Lor Mbosi ta kammala karatunta a fannin tattalin arziki a jami'a tsawon shekaru 3 ba tare da samun aiki ba.
13: Nous sommes des millions à être diplômés sans emploi. Donc si parmi nous on diminue au moins 25,000, c'est déjà une très bonne chose.
12: Muna dauke da takarar shahada amma babu aiki. Ina ma da za a rage kamar 20,000 daga cikin mu masu zaman kashe wando. Ai da abu yayi kyau.
13: Donc si parmi nous on diminue au moins 25,000, c'est déjà une très bonne chose.
12: Dawa daga cikin matasan a Kamaru har wasu sun riga sun hakura wajen samun aiki na office. Sai dai su shiga wasu ayyuka na hannu kamar Musa da rungume sana'ar adaidaita.
14: On fait ce métier parce qu'on n'a pas le choix.
12: Ina yin wannan sana'a ce saboda ba ni da zabi. Babu aiki, babu abin da muke yi. Dole ne in yi wannan sana'a.
14: Ne obligé de travailler la moto parce qu'il y a pas le.
12: Jar bankin duniya an kasa cewa adadin rashin aikin yi a Kamaru ya kai kashi 35 cikin 100. A wannan yanayi matasa da yawa suna zabar kirkirar kasuwancin su maimakon jiran aiki na albashi. Wannan shine ainihin manufar shirin Mbowa Jen Creative wanda ke tallafawa matasa ƴan ƙasar shekaru 35 wajen haɓaka ayyukan kasuwancin su. Antoine Beding mai kula da shirin ya ce matasan ƴan Kamaru na da fasahohi na kirkire.
15: Le constat de ce que je fais c'est que les jeunes sont très entrepreneurs. Les jeunes en tout cas ceux qui ont décidé de tourner leur
12: dos shine cewa matasa na da zumuɗi na yin aikin kansu waɗanda suka jajirce suka fitar da ragwanci suna nuna ƙwarewa da ƙwazo sosai wajen ƙirƙiro da abubuwa wanda wasu ke da ra'ayin cewa komai dacin ta da wahala a Kamaru akwai mafita
15: C'est l'engagement de ces jeunes-là qui ont décidé de tourner le dos à l'échec et qui se sont dit que même dans la difficulté, dans l'adversité, on peut s'en sortir.
12: Dans ce gabata a cibiyar al'adu ta Faransa dake a yawun da aka bayyana sakamakon jarabawar waɗanda shirin na Mbowa Jen Creative zai tallafa musu a fuskar shekara ta 2026 waɗanda suka hada da ƴan kasuwa 48 daga cikin su 31 mata. Isaac Bonson na daya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin.
16: Le projet que j'avais présenté était celui
12: da na gabatar kafin samun tallafin shine kafa masana'antar aikin kere-kere na hannu na zamani da yin ado na
16: artisanat numérique et la décoration intérieure.
12: Wannan shine irin halin da ake ciki a ƙasashe da dama na Afirka inda matasa ke zuba boko zuwa digiri amma kuma samun aiki ya gagara. Wanda rashin samar da mafitar ga matasan ka iya zama wata kullalliya wajen hargitsa gwamnatoci a gaba idan ba su yi hatara ba.
1: Ta gaida Abdurrahman Hassan da wannan rahoton wanda da shi muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango kana shirin baki daya kammala a madadin wato Muhammad Awal Balarabe da ya tsara shi. Abdullahi Mamman Ahmad da gabatar ke cewa da ku kasance lafiya da ganin DW Hausa dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na rana. Zango ne biyu ne a shirye-shiryen sashen Hausan DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi, kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon. Inda a jerin watannin da muka yi muku tanadi, za a ji mahukunta a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun sanar da zaman makoki na kwanaki uku bayan mutuwar wasu matasa masu haƙar ma'adanai 37 da rasa rayukansu a ofishin hukumar tsaro ta farin kaya. Iyalan waɗannan matasan sun yi tattakin neman a sakar musu gawawwakin.
2: Me za mu yi? A ba mu ga mu wuce mu je mu binne.
3: Yana ne dan uwa yaron yana ne aka kashe. Mu ba mu yadda ba sa mana gawa cikin mutuwari ba. Su fito mana da gawa mu kabu da shi.
1: To a jamhuriyar Niger kuwa masana da ƙwararru a diplomasiya ne ke bayyana ra'ayoyinsu da game da yakin cacar bakan da ke faruwa tsakanin Niger din da Najeriya, wanda ya dauko asali tun bayan juyin mulkin da aka yi a Niger shekaru uku da suka gabata. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya tare da Musa Tijjani Ahmad.
0: DW labarun duniya.
4: Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da bincike kan musabbabin mutuwar mutane 37 a jihar Niger. Jagoran adawa a Mozambique ya musanta zarge-zargen da ake masa na hannu a rikicin da ya biyo bayan zaben shekara ta 2024. Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu hujjojin farko na tuhumar Amurka da aikata laifukan yaƙi a ƙasar Iran. 'Yan sandan Najeriya sun buɗe wuta kan dubban mutanen da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Mina na jihar Niger bayan mutuwar mutane 37 da ake zargin masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ƙa'ida ba, yayin da suke tsare a hannun hukumar tsaro ta farin kaya, wato Civil Defense. Masu zanga-zangar da suka haɗar da masu haƙar iyalan masu haƙar ma'adanai da dangoginsu sun fito kan titina domin nuna fushinsu kan lamarin. Rahotanni sun ce jami'an 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa taron. Gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago ya bayyana abin da ya faru a matsayin abin takaici da ban tausayi, tare da sanar da kafa kwamitin bincike domin gano musabbabin mutuwar. Kazalika gwamnatin tarayya ta sanar da dakatar da kwamandan hukumar na jihar yayin da ake gudanar da bincike kan lamarin. Tun da fara dai shugaban hukumar a jihar Niger Zubairu Isaka Anyeve ya ce an kama mutanen ne a sumaman da aka gudanar ranar Talata da Laraba kan zargin haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Ya ce akwai yiwuwar wata cuta ce ta yi ajalin waɗanda suka mutu, amma an tura gawarwakin zuwa asibiti domin gudanar da gwaje-gwajen tantance ainihin musabbabin mutuwar. Jagoran adawa a Mozambique kuma tsohon dan takarar shugaban kasa Valencio Mondlane ya musanta zarge-zargen da ake masa na hannu a rikicin da ya biyo bayan zaben shekara ta 2024. Mondlane, wanda ake sa ran zai gurfana a gaban kotun koli ta Mozambique, na fuskantar tuhume-tuhume guda biyar, ciki har da zargin tunzura mutane zuwa rashin da'a ga hukuma da kuma ingiza mutane zuwa ta'addanci. A wata hira da ya da DW a majalisar tarayyar Turai da ke Strasbourg, Mondlane ya ce babu wata hujja a shari'ar da ake shirin yi masa, yana mai cewa babu wata hujja da ke nuna cewa shi ne ya ingiza mutane zuwa tashin hankali. Mondlane na ran gadin kasashen Turai ne domin jawo hankalin duniya kan abin da ya bayyana a matsayin ci gaba da take haƙƙin bil'adama da kuma tauye 'yancin siyasa a ƙasar Mozambique. 'Yan sandan Malawi sun kashe mutane hudu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne a yayin gumurzun kubutar da wata 'yar Burtaniya da aka sace a makon da ya gabata. Rundunar 'yan sandan Malawi ta tabbatar da cewa an kubutar da matar mai suna Nusrat Usman, inda tuni aka hada ta da iyalanta, kasancewar tana cikin koshin lafiya. An dai sace Ms. Usman a ranar 11 ga watan Satumba a birnin Balantyre da ke kudancin Malawi. Rahotanni sun nuna cewa matar tana aiki da wani kamfanin binciken kuɗi a ƙasar. Gabanin ta shaki iskar 'yanci, gwamnatin Malawi ta sanar da tukwicin kusan $17,000 ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su taimaka wajen ceto Ms. Usman da kuma kama masu laifin. Sai dai duk da ceto, matar 'yan sanda sun ce har yanzu suna ci gaba da gudanar da bincike domin gano musabbabin garkuwa da ita. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa ta samu hujjojin farko na yuwar samun Amurka da laifukan wato yaki a har-haren sama guda biyu da ta kaddamar a kasar Iran. A cikin wani rahoto da aka fitar tawagar bincike da Majalisar Kare Haƙƙin Dan Adam ta Majalisar Dinkin Duniya ta kafa, ta ce ta samu dalilai masu ƙarfi na zargin cewa har-haren da Amurka ta kai a garuruwan Minab da Limar a ranar 28 ga watan Fabrairu sun yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama tare kuma da lalata muhimman ababen more rayuwa. Rahoton ya ce ɗaya daga cikin har-haren ya afkawa wato makarantar firamare ta Shajira Tayyib da ke Minab. Hukumomin Iran sun ce fiye da mutane 150 ne suka mutu, ciki har da kimanin yara 'yan makaranta 120. Fadar White House kuwa ta yi watsi da rahoton tana mai cewa gwamnatin Iran ita ce tafi wato aikata laifukan yaki da take haƙƙin bil'adama. A gefe guda rahoton ya kuma zargi gwamnatin Iran da aikata laifukan cin zarafin bil'adama kan nata al'ummar musamman a lokacin zanga-zangar da ta ɓarke a ƙarshen watan Disambar bara. A fagen wasanni, sabon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wato Portugal Jose Jesus ya saka kaftan ɗan ƙasar wato Cristiano Ronaldo daga cikin jerin 'yan wasa 25 da zai yi amfani da su a gasar cin kofin ƙasashen Turai UEFA duk da ci gaba da hasashe kan makomar fitaccen ɗan wasan. Ronaldo mai shekaru 41 wanda ke buga ƙungiyar Al-Nassri ta Saudiya wasa ya taɓa bayyanawa a watan Agusta cewa kakar wasa mai zuwa na iya zama ta ƙarshe a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa. Haka kuma ya tabbatar a watan Yuli cewa gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 za ta kasance ta ƙarshe da zai buga wa ƙasar Portugal. To ƙarshen labarin kenan, gare ki Binta.
1: To an gaida Musa Tijjani Ahmad da fassara ya kuma karanto mana labarin na duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau za a ji a jamhuriyar Nijar hukumar kula da takaita haɗurra da ake fuskanta na ababen hawa waɗanda ke haddasa tarin mace-macen fararen hula na ci gaba da ɗaukan matakai na faɗakarwa. Akwai sharhunan jaridun Jamus a kan nahiyar Afirka, kazalika a fagen shirye-shirye kuma muna tafi da shirinmu na jika ƙaru da kuma shirin dandalin matasa. Amma kafin mu je gare su za mu fara ɗauko tushen rahotanninmu daga tarayyar Najeriya, inda gwamnati jihar Neja da ke Najeriya ta sanar da zaman makoki na kwanaki uku bayan mutuwar wasu matasa masu haƙar ma'adanai 37 da ake tsare da su a ofishin hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya a jihar Niger, lamarin da ya jefa iyalan yaran cikin hali na rudani. Wakilinmu da ke Abuja Ways Abubakar Idris ya bibi lamarin ga kuma rahoton da ya aiko mana.
5: Waɗannan mutane da suka mutu, jami'an hukumar tsaro ta farin kaya ta jihar Niger ne ta kame su a wani samame da ta gudanar a yankin Wushishi da Lokoto da ke jihar ta Niger. Bisa zargin suna haƙar ma'adanai ba tare da izini ba, samaman da ta gudanar a ranakun 15-16 ga watan nan, inda ta kulle su a wani wuri da take ajiye masu laifi a garin Mina. Mutane 37 daga cikinsu ne suka mutu a yanayin da har yanzu babu cikakken bayanin zahirin abin da ya faru. Iyaye da 'yan uwan mamatan sun shiga hali na rudani.
2: A muna gawa mu je mu binne. Me za mu yi? A ba mu gawa mu wuce mu je mu binne.
3: Yayana ne, dan uwa yaron yayana ne aka kashe. Kuma ya je nema alas din shi ne suka kashe shi. Kuma mu a ba mu gawan mu, mu ba mu yadda ba sa mana gawa cikin mutuwari ba. Su fito mana da gawan mu mu kafu da shi.
5: Dai daga cikin mutanen da aka tsere su da ya tsallake rijiya da baya, bayan ya fita a raye, ya bayyana irin halin da suka shiga.
6: Sel din da aka je mu karaman sel ne, muka ce musu sel din nan mun yi yawa ciki, muka yi magana ina ba a ci ba, muka ta dukan kofa kuma bai fashe. Muna gaya musu 'yan uwanmu suna mutuwa amma sun dauka kaman ƙarya muke.
5: Ƙungiyoyin farar hula da ke yaƙi a kan kare haƙƙoƙin jama'a sun yi ca a kan hukumomin Najeriya a kan wannan al'amari a ƙasar da ke da ma'adanai masu yawa da babu cikakken tsari na haƙƙosu. Ƙungiyoyin na neman lallai sai a gudanar da bincike a kan lamarin. Abdulatif Tanko shine shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a da wanzar da zaman lafiya ta CFS da ke ayyukan ta har zuwa jihar ta Niger.
7: kawai an dauki su an kwashi su kamar dabbobi an ji an zuba a wani daki wanda ai irin wannan kasan lallai za a samu matsala wannan abin yana da tayar da hankali kuma ya nuna irin gazawa da rashin kulawa da gwamnatoci ke yi kuma wajibi ne gwamnati dauki mataki daga gwamnatin jihar inda abin ya faru har gwamnatin tarayya dole ai wani abu akan wannan
5: Wannan ce mutuwa mafi muni da ta shafi mutanen da ake tsare su da ta faru a Najeriya a ɗan shekarun nan. Tuni gwamnatin jihar Niger ta sanar da zaman makoki na kwanaki uku bisa abin da ya faru. Amma mai gwamnatin ta gano ne a dalilan da suka sanya abkuwan wannan lamari. Umar Muhammad Bago shine gwamnan jihar Niger.
8: Biyu ne da ake zato. Na farko wanda ya fi kauri shine wayanda suka rayu a cikin su sun ce tsananin zafi da inda aka sa su sun yawa a cikin ɗakin kurkutu da aka sa su saboda haka wani sun fada a cikin su sun mutu na biyu shine da aka duba jikin wanda suka mutu an ga alaman cewa jikin su yayi kamar sun kone suna saba wayansu suna fitar da kumfa a bakin su da jini wayannan mutanen suka rasu mutum 37 gaskiya bai mana dadi ba amma muna kira da al'umma su yi hakuri don Allah kada dauka doka a hannu kuma wanda aka kama da laifin Allah ya hukunta shi.
5: Tuni gwamnatin Najeriya ta sanar da dakatar da komandar rundunar tsaro ta farin kaya reshen jihar Niger. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda sun bude wuta akan mutane da suka fito suna zanga-zanga don nuna bacin ransu akan abin da ya faru. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Thomas Sauraro a gaba za mu je jamhuriyar Niger amma kafin nan ga wannan sanarwar.
0: DW Ra'ayin malamai
9: Ci gaba da cece-kuce kan sabanin fahimtar malaman addini na da daukar sabon salo a Najeriya a baya-bayan nan gwamnatin jihar Sokoto ta rufe masallacin Sheikh Musa Ayuba Lukuwa bayan kalaman da suka ja masa hari a Mabera ko me yake haddasa irin waɗannan sabanin kuma ta yaya za a tabbatar da cewa bambancin ra'ayi bai rikide zuwa tashin hankali ba Shin wace rawa gwamnati za ta taka na sa ido kan ayyukan wa'azin malaman addini a Najeriya? Waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To madalla tare da fatan za a kasance da shirye-shiryen DW Hausa na ƙarshen mako domin jin ra'ayoyin malamai a game da wannan batun. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger. Inda a jamhuriyar Niger din masana da ƙwararru a fannin diplomasiya ne ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da yakin cacar bakan da yake faruwa a tsakanin Niger da Najeriya wanda ya dauko asali tun bayan juyin mulkin da aka yi a Niger shekaru uku da suka gabata. Na baya-bayan nan shine martanin da gwamnatin mulkin sojin Niger ta mayar ga wata sanarwa daga Najeriya da ke nisanta kanta ga hargitsin sojin da ya faru a birnin Yamai a ƙarshen watan jiya. Daga jihar Tawa wakilinmu Isu Muhammad na dauki da karin bayani.
10: An da jima hukumomin kasashen biyu ba su yi amfani da dadaddun kalaman nan ba da ke tattare da tarihi da ake cewa Niger da Najeriya na zaman dan jimma da dan jimmai sakamakon wani sabanin da ya taso tsakanin kasashen biyu tun a lokacin da sojoji suka kifar da gwamnati a Niger. To shin wai kuma me yayi zafi haka har aka kai ga wannan matsayin? Nuruddin Ibrahim malamin koyar da zamantakewa ne yayi waiwaye akan batun.
11: Lalle wannan abu ya samo tasiri a lokacin da ita kasar Najeriya bisa jagoranci na kungiyar ECOWAS sediyawo suka so su kawo ma kasar Niger hayir bayan juma'a. Mulkin da aka yi na 26 ga watan Yuni na shekara ta 2023. To wannan abu kuskure ne su da kansu hukumomin Najeriya a wancan lokaci sun gano cewa sun yi kuskure kuma daidaita al'amura tsakanin Najeriya da Niger bisa ga wannan shishigi da katsalandan da ita Najeriya ta soke ma kasar Niger. Ba abu bane wanda yake da amfani ga ita kasar Najeriya ko kuma kasar Niger kenan bai kamata su wannan hukumomi ya zamanta su manta wannan abubuwa har suna neman su kawo hargitsi ko su kawo wani tashin hankali tsakanin wa'annan kasashe abinda baya zai zama alheri ga kasashen biyu ba ko yammacin Afrika gaba daya.
10: Sai dai kuma wannan yanayin da ke zaman wani yakin cacar baka na neman jagule hulɗar kasashen. Na baya-bayan nan ma shine martanin da gwamnatin mulkin soji ta mayar ga wata sanarwa daga ofishin ministan harkokin wajen Najeriya a washegarin abubuwan da suka yi kama da wani yunkurin juyin mulki a Niger a kwanakin baya. Inda Najeriya ta nisanta kanta da lamarin yayin da gwamnatin ta Niger jar tace ta yi matukar mamakin yadda Najeriya ke tuhumar kanta akan batun duk da cewar babu wata sanarwa a hukumance da ke nuna mata yasa. Atiku Habibu na da wannan ra'ayin.
12: To wacce su fara kare kansu tun kafin ma a zarge su. Lalle ba mu ji inda gwamnatin Niger ta ce da hannun Najeriya ba, amma abin takeici sai gashi sanarwa daga ministan ma'aikatan ministan harkokin wajen Najeriya tana nisan ta kanta da ta da bori da wasu sojoji sun kai ranar 28 da 29. Sai su sun ka dauki abin da zahi. To gane cewa mu ba makiyansu bane, mu masoyansu ne, mun same su ta fannoni da dama. Addinin musulunci ya hada, ƴan uwantaka ya hada, auratayya ya hada, makwabtaka ta hada, sa'annan kuma kabila ta hada. Abin da ministan harkokin wajen Nijar Bakari ya Osangare yayi yayi daidai.
10: To sai dai kuma a dabra ga wannan kace na ce daga bangarorin biyu da dama ne daga cikin kasar ke ganin akwai bukatar zama domin kawar da duk wasu bambance-bambance ta yadda za a yakar kalubalen tsaro da ke gaban kasashen biyu, inji Dr. Mumuni Ibrahim, masani harkokin diplomasiya a Jami'ar Tawa.
13: Magabatan Niger su ga magabatan Nigeria a zamna akan wannan abubuwan da suke faruwa. Dole ne abinda zai ci Nigeria baya bar Niger ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, in ba a hada ƙarhi da ƙarhi ba, kuka dau dukan ku ɗaya ne cikin kwalba ɗaya kuke, to duka za ku watsi. Kaga matsalolin kabilanci, matsalolin addini, matsalolin ya rikita kasashen mu. Ba haka bane, kan mu zauna sai ya kai inda ba iya control din shi a ce kuma a lokacin nan waye za a nemi wata solution.
10: Babu shakka wannan yanayin da ke neman gurbata hular kasashen kan iya yin tasiri sosai ga tattalin arzikin kasashen biyu, inji Lawali Muhammad Salisu na Jami'ar Tawa.
14: Tattalin arziki ba zai taba bunƙasa ba in dai babu kwanciyar hankali, saboda shi Niger da Nigeria babu wani mahaluki wanda isa ya raba su. Ina ana son wannan tattalin arziki ya bunƙasa, dole sai an gama gwiwa da sojojin Niger da sojojin Nigeria samu a yaƙi wannan ta'addanci. Kenan kaga a gama gwiwa da manufa guda tsakani da Allah, insha Allah ana ciwo kan matsalolin nan ne.
10: Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Niger.
1: To har yanzu muna a jamhuriyar ta Niger, inda hukumar kula da takaita haɗura da ake fuskanta na ababen hawa wanda ke haddasa tarin mace-mace na ci gaba da ɗaukan matakai a fannoni da dama na faɗakarwa da bincike da kuma hukunta masu laifuka. Bincike dai ya nuna da cewar a jamhuriyar ta Niger babu wata cuta da ta kai haɗura na ababen hawa salwantar da rayukan bil'adama waɗanda ake gani lokaci yayi da masu ababen hawa za su shiga taitayin su. Wakilinmu daga Yamai Salisu Bukari na dauke da ƙarin bayani.
15: Batun hatsarin mota dai da sauran ababen hawa kaman babura batu ne da ya dauki hankulan jama'a na ƙasar Niger, musamman ma a manyan birane, domin kuwa idan mutum ya fita daga gidansa bisa abin hawa ko kuma ma a ƙasa, babban abin da ake tunani da fatan da ake da shi shine ne ya samu dawowa gida lafiya ba tare da ya samu hatsari ba. Tasabili da yawaita haɗarrukan nema, gwamnatin Niger ta kirkiro wannan hukuma ta Anizar da burinta shine na ta yadda abin da ya dace dangane an rage mace-mace da miyagun raunuka da ake samu tasabili da haɗarrukan na ababen hawa. Kaftan na jandarmomi Ibrahim Buda shine darakta a fannin kula da zirga-zirga ababen hawa a hukuma ta Anizar.
16: Bincike mu na shekara ta 2025 ta nuna mana cewa akan hatsarurruka na hanya da aka yi a Niger, Yamai tana da kusan rabi. Wannan yana iya yiwuwa saboda yawan mutane da yawan abubuwan hawa kuma da rashin biyan ka'idodi na tuƙi. Kusan kashi 90 laihin nan yana tasowa ga matuƙa ne, ga mutane ne. Don wanga aiki da muke yi, muna so mu sauya mu mutane tunani da tabi'u na ƙwarai akan hanya a zan kiyaye ka'idodin tuƙi.
15: Ga al'umma da sauran 'yan fafutuka masu bibiyar lamuran sau da kafa, su ma dai sun yi imanin cewa yaƙi ko ƙoƙarin takaita haɗarruka a ƙasar ta Niger ba ƙaramin aiki ne ba, ganin yadda akasarin masu ababen hawa manya da ƙanana ke da rauni wajen bibiyar ƙa'ida, inda kowa ke nuna yana da sauri ne, daga bisani kuma sai gaggawa ta haifi nawa da zarar an samu hatsari. Umaru Kante ɗan fafutuka ne da ke sharhi ta yanar gizo, ya yi nashi tsokaci kan yadda yake ganin za a fuskanci wannan matsala.
17: Saboda shi irin wannan abin akwai abin da ƙarhi kadai ba yayi, dole mutum ya gane da cewa wannan abin da gwamnati take so yayi tana so yayi shi ne saboda shi kanshi rayuwar shi da bawa kuma ya kare rayuwar wasu. Dole ne mutane su gane da cewa wannan abin ana yin shi ne saboda rayuwar mu. Ya kamata mutum ya gane da cewa idan ka gani wani ma yayi ka mishi magana.
15: Ko a cikin ƴan makonnin nan wani bincike na bazata da hukumar ta Anizar ta aiwatar kan masu ababen hawa cikin awa biyu an samu kama kimanin babura 267 sannan a bincike da aka yi na ƴan kwanakin nan aka sake kama wasu babura sama da 300 abin da ya tashi babura kusan 600 wanda akasarin su wasu na tuka babura ne ba tare da hular kwano ba wanda cewar kaftan na jandarmomi Ibrahim Buda daraktan kula da sashen zirga-zirga na ababen hawa a wannan hukuma ta Anizar wannan kokowa ce ta ceton rayukan jama'a wanda kuma sai kowa ya kama
16: ina so mutane su gane hular kwano nan da muke cewa asawa ba dan a birge iko ba saboda kariya in dai kana da hular kwano ka sa ka daure da kyau shine zai sa idan Allah kadarto da hatsari to insha Allah abun zai zo da sauki
15: Wasu matsalolin da ake fuskanta bayan ma ga rashin bin ka'idar tuki na ababen hawa akwai kuma jiji da kai ko takama da wani wanda ko kai laifi zaka kira shi ya amshe ka daga hannun jami'an tsaro Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
1: To madalla yanzu kuma sai sharhun jaridan Jamus akan nahiyar Afrika
18: Dangote na cin gajiyar rikicin Hormuz Najeriya ta kaddamar da mafi girman cinikin hannayen jariya Afrika Wannan shine taken wani sharhi da jaridar Berlin Sighting ta yi akan shirin attajirin Najeriya Aliko Dangote na sayar da wani kaso na hannayen jarin matatar man fetur din sa. Jaridar ta ce kamfanin ya fara sayar da hannayen jari na sama da biliyan 4 da nufin tara sama da dala biliyan 1 da rabi. Idan bukatar masu zuba jari ta yi yawa, adadin na iya shiga dala biliyan 2. Hakan dai zai iya sanya shi cikin manyan harkokin hada-hadar hannayen jari da aka taba gani a nahiyar Afrika. Matatar Dangote da ke jihar Lagos, wanda a yanzu ke tace ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana, na shirin ƙara ƙarfinta zuwa ganga miliyan 1,400 nan da shekara ta 2029. Ga Najeriya, wannan shiri na iya zama fiye da batun kasuwanci kawai. Kasar da ke da dambin arzikin man fetur dai ta shafe shekara da shekaru. Tana fitar da danyen mai zuwa kasashen waje sannan ta sake shigo da man fetur din daga ketare a daidai lokacin da rikicin makamashi ke ƙara tsananta a duniya matatar Dangoten na kokarin sauya wannan tsari ta hanyar tace danyen man Najeriyan tare da sayar da shi a cikin gida a wani bangaren kuma jaridar Welt Online hankali ta mayar kan yadda Russia ke ƙara fara tasirin ta Afirka musamman ma a yankin Sahel lamarin da ke zama sabon kalubale kasashen Turai A cewar jaridar da Moscow na amfani da haɗin gwiwar soja wajen ƙara kusantar ƙasashen Niger da Mali da Burkina Faso yayin da kuma ta yi kaka gida a Libya da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. A Niger, Rasha ta goyi bayan ikirarin hukumomin ƙasar na cewar an daƙile wani yunkurin juyin mulki da taimakon sojojin haya rundunar da ta maye gurbin Wagner. Sai dai kamar yadda rahoton ya nuna, ba a gabatar da hujjoji da ke tabbatar da zargin Faransa da hannu a wannan yunkurin ba. A Libya da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya kuwa kasancewar dakarar Rasha na ƙarawa Moscow damar faɗaɗa tasirin ta a yankunan arewaci da tsakiyar nahirar an bayyana cewar saurin da Rasha ke yi na samar da makamai da tallafin soji ba tare da sanya manyan sharuɗan siyasa ba na taimaka mata wajen samun karbuwa a wasu kasashen Afirka sabanin kasashen Turai da ke fuskantar kalubale saboda sharuɗa da suke sanyawa a dangane da kare haƙƙin dan adam da kuma rashin amincewar su da gwamnatocin sojin ita kuwa jaridar The Tiger Sighting ta mayar da hankali ne kan halin da ake ciki na siyasa a Zambia da labarin da ta wallafa mai taken a Zambia ana kara matsawa masu sukar gwamnati tace bayan zaben shugaban kasa da na yan majalisa gwamnatin Zambia na kara tsaurara matakan da take dauka kan yan adawa da masu sukarta an kama babban dan takarar adawa Brian Mandubile da mataimakin sa Makebi Zulu bisa zargin tayar da zaune tsaye Ana kuma zargin hukumomin da matsawa masu fafutuka ta internet da sauran masu sukar gwamnati lamba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na farar hula sun bayyana damuwa kan cewa irin waɗannan matakai na iya ƙara takurawa ƴancin siyasa da na kafafen yaɗa labarai a wannan ƙasa. A ƙarshe jaridar New Citizen ta yi rahoto ne kan barazanar sake yaɗuwar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma yiwuwar tsallakawarta zuwa Uganda. Saboda haka ma'aikatan lafiya na jaddada muhimmancin wanke hannu da bin ka'idojin tsafta da kuma kaucewa abubuwan da ka iya taimakawa wajen yada cutar.
1: To madalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da fassarar sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afirka. Kuma ja wannan rahotanni muke kawo ƙarshen rahotannin da muke muku tanadi a wannan zangon. Sai da masu sauraro kada ku manta muna da kwara ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. Yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye za mu je ga shirye-shiryen da muke muku tanadi a yi sauraro lafiya.
0: DW Dandalin matasa.
9: Shin kuna cikin masu barin jikin mallakar sabbin samfurar wayoyin hannu? Gabanin ma ku san me wayoyin suka kunsa da kuma abin da za ku iya yi da wayoyin?
19: Da kaga sabo waya, abin ne za ka rika zumu din cewa ina mana ce kana da halin da za ka mallake ta.
20: Ina marmarin in mallake ta saboda watakila an kawo mata sabbin abubuwan ci gaba.
21: Dan an fito da sabuwar waya kawai sai in je in canja tawa. Gaskiya hakan ina ga kamar asarar kuɗi ne.
20: Ban cika upgrade ko wace shekara ba saboda wasai rukunin farko en rush sun cafke sannan sai su fara realize cewa akwai matsala.
9: To amma ayar tambayar ita ce sabbin fasaha na taimaka mana samun ci gaba ko haddasa tsere daga san rayuwa? Za a gane amsar nan gaba. Sunana Rejana Munir Yahaya.

0: Ga nahiyar Afrika, mai yawan mutane kusan biliyan 1.60, ba kowa ne ke iya sayan sabuwar wayar zamani ba. Rahoton ƙarshe na shekarar 2025 na ƙungiyar GSMA, mai wakiltar kamfanonin wayar sadarwa a duniya, ya ce kimanin mutane biliyan 4.8 ne ke amfani da intanet a wayoyinsu. Sama da biliyan 3.4 ba su da intanet a wayoyinsu saboda tsada, musamman a ƙasashen Afrika da ke kudu da Sahara. Ranar kimiyya, fasaha da kirkire-kirkire ta duniya domin ƙasashe da ke kudancin duniya a bana, na cewa kimiyya da fasaha da kirkira su ne jigon tabbatar da ci gaba mai ɗorewa da dunƙulewar duniya wuri guda. Sai dai yadda za a cike giɓin fasaha tsakanin ƙasashe masu ci gaba da ƙasashe masu tasowa shine babban ƙalubale. Afrika ta rasa damar juyin juya halin masana'antu na farko, kuma tana fuskantar haɗarin rasa na hudu, juyin juya halin ci gaban zamani, wato digital revolution, muddin ba a haɓaka zuba jari a fannin kimiyya da fasaha ba. Saboda haka, batun iPhone ya wuce wai, batu ne na wa zai ƙirƙiro fasahar gobe. Wannan ita ce tambayar da ya kamata matasan Afrika su yi.
1: To, sunana Kabir Bello Tukur, ɗan jarida mai sha'awa kan abin da ya shafi fasahar sadarwa da kuma fasahar AI. Na farko dai sai an canza tunanin su kansu matasan, sannan sai gwamnati ta zuba jari sosai a cikin ilimin fasaha da kimiyya. Idan ka ce AI rubutu kawai take bayarwa, to an kawo wani abu da shi ko physically zai iya yin wani aiki. Robot guda ɗaya zai iya ɗaukan buhu 20 ko buhu 30, wanda kila mutane sai ka haɗa mutane 100 za su iya ɗauka a lokaci guda. Yawancin kamfanonuwa yanzu da manufacturing companies abin da suke amfani da shi kenan wajen jigilar kaya ko a ciki masana'antar ko kuma a waje. Shi yasa za ka ga za a yi aiki mai yawa a lokaci guda. To, wannan yana taimaka ta tattalin arziki gaskiya. Dole sai mun canza tunaninmu, mun fara irin wannan tunanin, sannan mun koyar da matasa me yaya ake yin waɗannan abubuwa. Sannan ne za mu fara ganin cewa ma mun fara hawa kan layi.
0: A sabuwar iPhone, za a kece raini da kamera mai inganci, AI mai yayi, da processor mai ƙarfi. Amma sai dai, akwai wata fasahar da ba a saka a cikin akwatin wayar ba, wato tunanin mutum da ke riƙe da wayar.
2: Sunana Abdulmalik Abubakar, AM Bunu. Da farko dai abin da ya sa na fi amfani da iPhone, ana kiran wani abu sunansa iCloud. Kuma iPhone yana da wani abu guda ɗaya ne, makullin sirri ne, wanda in ba kai kake so ba, babu wanda zai iya yi maka kuse. Tun kamin nan iPhone 6 na soma sayan waya, duk wanda ya fito dai ina amfani da shi. Yanzu ma da 17 Pro Max ne nake aiki da shi, dubin ina jiran 18. Bana ganin albazaranci, don biyan bukata ya fi dogon buri, don sabida abin da kake so a ranka lokacin da kake so, idan ka same shi, wannan ma ni'ima ne na Ubangiji.

0: Dr. Madalla Rijana tare da fatan matasa sun ji wannan tambaya take kuma za su baki amsa an gaishe ki da Abdulrahim da hidimar hada wannan shirin yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba
1: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: Ma sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu zamu dora da kashi na 8 a wasan namu na ɗan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa a kashin da ya gabata an yi wa Rabiu tiyata a garin Tunkuza dan a cire masa wani kare da yake tofo masa a kwakwalwarsa a daidai wannan lokaci ne kuma aka yi addu'ar mutuwar Surayya kakar gaje a wani kauye dake wajen gari wadda ta rasu sanadiyar saran maciji mahukuntan kauyen sun nemi al'umar kauyen da su dauki matakan inganta yanayin rayuwarsu da kansu maimakon su rika dogaro da tallafin gwamnati wannan magana ta harzuka Zainab da Gaje wanda hakan yasa Gaje ta yanke shawara daukan wani mataki da kanta to ko me za ta yi ku biyo mu don jin amsar wannan tambaya a wannan kashi na yau mai taken wani abu wai shi nisa
4: askin dai baya tafiya cikin jin dadi saboda gashin Rabiu sai zubewa yake yi sakamakon maganin kansa da aka yi masa
5: ka daina motsi mana Rabiu ba fa za mu gama ba idan ka ci gaba da wannan mutsumutsin ha ga gaje na kira a waya sanni gaje
6: yawa Zainab kina lafiya
5: eh lafiya amma ba lau ba
6: ayya Zainab na sani Rabiu yana baki gashi ko
5: ke dai bari
6: kai sanni da kokari ayya da da abin da zan iya yi da nayi kin san me dama so nake nayi magana da shi yana kusa
5: eh yana kusa gashi nan Rabiu gaje ce
7: sanni gaje kina lafiya
6: kana ji Rabiu ba sani ba ko Zainab ta yi ma magana game da wani batu na kula da lafiya da muka tattauna lokacin da muke tare da ita a kauye
7: kula da lafiya kai gaskiya bazan iya tuna wannan maganar ba
6: to kamar dai yanda ka sani kaka ta rasu ne wai saboda nisa kawai da rashin kyan hanya da a ce hanyar tana da kyau da sun iya kaiwa ga asibiti a lokacin da ya kamata da kuma ta samu kulawar likita da wataƙila kaka bata mutu ba
7: eh na san haka ki hakuri gaje Sale ya faɗa mu
6: ha ba kai kuwa Rabiu ka daina kiran sunan babanka da sunan shi mana
7: naji ci gaba da maganar ki sai aka yi
6: shikenan wannan ne yasa muka fara tunanin yadda zamu taimakawa mutanen kauyen su rika samun damar amfana da ayyukan kula da lafiya
7: oh wannan maganar eh na tuna gaskiya mun yi maganar amma dai sama sama muka yi maganar yanzu me kike so
6: me nake so wannan wizard din kwakwalwar ta kamana tunda yanzu ta yi lafiya Rabiu ta yaya zaka warware mana wannan matsalar
7: to idan ba za ku iya kai mutane zuwa gurin kula da lafiya ba ai sai ku kawo ayyukan kula da lafiya inda mutanen suke ko
6: me kake nufi kenan
7: ina nufin za ku iya amfani da jirgi mara matuki na taba karantawa cewa wasu kasashe suna amfani da jirage mara sa matuka domin raba magunguna zuwa wuraren da suke da nisa
6: to a wannan tunani ne mai kyau gaskiya amma ta yaya wannan zai iya aiki a namu yanayin
7: me zai hana ki yi magana da Dr. Kulu kamar fa ta san abubuwa da yawa game da irin waɗannan abubuwan kuma gaskiya tana da kirki sosai zan ma iya roƙar ta sai ta taimaka miki
6: zaka iya yi min wannan
7: kwarai kuwa
6: kai nagode Rabiu dama na san zaka iya
4: awal da Sima suka shiga cikin cibiyar karbar waya fuskokin su cikin damuwa ga alama dai awal ya fi siman hasala ba sa samun ciniki kamar yadda suka yi fata ko kuma dai harkar tasu ba ta garawa yadda ya kamata lamarin gaba daya ya fara damun awal har ta kai ga yana ma bayyana damuwarsa a lokacin aikin sa
8: ni za ku nuna kuna aiki kuna jin ba ma juyo ku ne tun daga kan hanya kuna ta dariya sai ka ce wasu ƴan mata
9: Eh, ka biya
10: hankali awwal.
8: to kai wai ba wanda zai amsa wannan da amsa wannan wayar ne tana ta ringin tunta zu eh amma kuna zauna a wurin kun yi shiru yake ce wannan tsumma cikin randa
9: ba awwal nawa ka bi a hankali mana nace ka kwanta a hankali
8: a waɗannan mutanen ba sa yin aikin su akwai kudade da ya kamata mu biya fa ko ba haka bane
9: haka ne
8: kuma suna na sa ran zuwa ƙarshen mako a biya su albashi eh sannan yanzu me suke yi eh suna zuwa nan ne kawai dan su tattauna game da hutun su
10: da ƙarshen
8: mako ba haka bane malalata banza kawai malalata
9: kai awwal
8: menene
9: kai hakuri nace ka kwantar da hankalinka
8: kin ga malama hankali na kwance yake amma ya kamata wani ya nuna shi shugaba ne a wannan wurin kuma ni ne shugaban
10: gaskiya ne gaskiya ne
9: to amma ai ya kamata kai shi cikin mutuntawa babu bukatar hayaniya ai
8: shikenan kina da gaskiya ki hakuri
9: ni ba ni zaka ba hakuri ba su zaka ba wa hakuri
8: haka ne to ku yi hakuri gayi
10: ba kuma
8: amma ina fatan kun fahimci abin da nake bukata muna son mu sayar da kaya ba za mu zauna a hakan nan ba idan har muna son kudi to dole sai mun kokarta kada wani mai wayan yazo da wani abin da yafi namu kun gane ko
10: gaskiya kun gane
8: da kyau amma isa bu wannan da kyau to yanzu kun shirye koma bakin aiki don mu samu kudi
10: mun shirya
8: ban ji ku ba cewa ne kun shirye koma bakin aiki don mu samu kudi
10: mun shirya
8: to shikenan mu ci gaba mu ci gaba da aiki mu je mu sayar da kaya don mu samu kudi
10: ga wayan ka shigo ma kuma ga wayan nan
4: gaji ta saita kyamarar wayarta tana kallanta Rabiu ya fada mata cewa Dr. Kulu ta mai da hankali ga samar da damar kula da lafiya ga kowa kuma tana da tunani na samun ci gaba yayi magana da ita kuma Dr. Kulun ta yadda da cewa su gana da ita ta internet yanzu headphone din gaje yayi ƙara wato dai ya fara aiki fuskar wayarta ta walƙa hotunan mutane biyu sun bayyana a tare wato Rabiu da wata mata wadda ta dauka cewa ita ce Dr. Kulu
11: sannan ku dai
12: sannu gaje wannan ita ce Dr. Kulu Dr. ga yar uwartawa
11: sannu Dr. Kulu gaskiya ban san irin godiyan da zan miki ba saboda wannan lokacin da kika bani dan tattaunawa
12: ba komai gaje nike da godiya Rabiu ya fada min irin halin da kika samu kanki a ciki.
11: Haka ne gaskiya likita. Na san baki da lokaci sosai. To dan haka zan tafi kan batun kai tsaye. Iyayena suna zaune ne a ƙauyen Kayo, mara ci gaba. Sunan ƙauyen namu Garewani. Babu gine-ginen gwamnati ingantattu. Hadi da cewa ma babu asibitoci a wajen. Ga alama kuma mahukuntan ƙauyen ko dai ba za su iya yi ba. Ko kuma ba su da niyyar kawo dauki. Don haka sai ni da ƴan uwana muke tunanin ko akwai wani abin da zamu iya yi don mu tattara

0: To masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin wasikunku na wannan lokaci a madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin. Ni Said Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.
1: To madalla an gaida Said Sa'ad Abubakar da wasikun da kuma sauraro kuka aika mana yanzu kuma yana nan tare da ni a ɗakin gabatar da shirye-shirye inda zai dora da wasu daga cikin ra'ayoyin ku a game da rahotannin da muka gabatar. Sa'idu barka da rana.
2: Barkanki dai Binta. To ga sunan dai ra'ayoyin masu sauraron mu kala-kala amma dai bari mu fara da Neja game da rahoton
1: jihar Neja wannan labari mai tada hankali ba
2: sosai na mutuwar
1: matasa 37.
2: Abubakar Kawu Girgiri ya ce gwamnatin jihar Neja ba zama makoki ya dace ki ba, abin da ake bukata shine a gaggauta bincike tare da yin hukunci mai tsanani ga masu hannu a ciki, domin ko dabbobi ne guda 37 a kashe su abin tashin hankali ne, bare kuma dan adam matasa yan kasa da shekaru 20. Shi kuwa Muhammad Saifullahi dai ko yace iya wannan matsalar tsaro da kuma rasa rayukan da jama'a ke yi a Najeriya ya isa zama dalilin da gwamnatin da ke mulki ya dace su yi hakuri da mulkin kasar, domin iya kashe waɗannan mutane da aka yi na jihar Neja ya kara tabbatar da mana cewa koda tsaron rayuka wannan gwamnati ba za ta iya ba da 'yan Najeriya, musamman yanzu da ake tunkarar zaben 2027.
1: A cikin rahoton Sa'id akwai inda gwamnan ya yi magana cewa su kansu sun kadu da
2: wannan labari,
1: labarin da kuma yawan matasan, kuma ya ce insha Allah za a hukunta, ana kan bincike, an kai wasu ma an kai gawawwakin asibiti an fara bincike kuma za a hukunta.
2: Da yawa daga mutanen da magana su akan bincike din ne. Wari Malam Bare Brezuwa ya ce abin takaici ne matuƙa yadda mutane 37 suka rasa rayukansu a irin wannan mummunan yanayi. Abin da ya fi tayar da hankali shine mutanen nan suna hannun hukumar tsaro ne a lokacin da wannan hatsarin ya faru. Wannan lamari ya kamata ya wuce zama makoki kawai, ya kamata hukumomin Najeriya su yi cikakken bincike domin jama'a su san yadda aka samu wannan hatsari, me ya jawo shi, da kuma binciken sakaci daga bangaren hukumomin da ke kula da mutanen.
1: Wasu na cewa wai an gudu ba tsira ba, su matasan ba su zo mutu a hannu a can na zabtarewar kasa a hadarin da ke tattare da wannan haƙan ma'adanai ba,
2: gashi sun mutu a hannun hukumomi. To bari mu je ga Niger. A rahoton masana diplomasiya na bayyana ra'ayoyi kan takun sagar da ke tsakanin kasar da Najeriya tun bayan juyin mulki
1: da Najeriya ta fito ta ce ta nisanta kanta da zargin da ake cewa tana da hannu a buran da 'yan sanda sojoji suka yi a watan da ya gabata.
2: Sanusi Madatai da Magarami ce kasancewar Najeriya da Niger kasashe ne makwabta da suka shafe ɗaruruwan shekaru suna rayuwa tare da kuma alaka ta jini kamar aure da kasuwanci wadda ta fi ƙarfin siyasa ko mulki. Muna fatan a samu jituwa tsakanin kasashen don ci gaba da hulɗa. Shi kuwa Usman Funtuwa ya ce muna kira da gwamnatin da tarayyar Najeriya da gwamnatin mulkin sojan Niger da ya kamata ku hau teburin sasanci domin warware wannan takun sakar da ke tsakaninku. Ganin akwai alaka mai karfi da zamantakewa mai asali tsakanin kasashen biyu.
1: Haka ba ɗan juma ma ake ce musu ba. To Sa'id, ina ganin ai a nan za mu taka maka birki ga Musa Tijjani Ahmad ya dawo da zai karanto mana labaran duniya a zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Yan sandan Najeriya sun gudanar da sun bude wuta kenan kan dubban mutanen da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Mina na jihar Neja bayan mutuwar mutane 37 da ake zargin masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba. A yayin da suke tsare a hannun hukumar tsaro ta farin kaya wato civil defense. Jagoran adawa a Mozambique kuma tsohon dan takarar shugaban kasa Valencio Mondlane ya musanta zarge-zargen da ake masa na hannu a rikicin da ya biyo bayan zaben shekara ta 2027. A nan kuma 'yan sandan Malawi sun kashe mutane hudu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne a yayin gumurzun kubutar da wata 'yar Burtaniya da aka sace a makon da ya gabata. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa ta samu hujjojin farko na yiwuwar samun Amurka da aikata laifukan yaki a har-haren sama guda biyu da ta kai a kasar Iran. A fakin wasanni sabon mai horar da kungiyar Portugal Jose Jesus ya saka captain din kasar wato Cristiano Ronaldo daga cikin jerin ƴan wasa 25 da zai yi amfani da su a gasar cin kofin kasashen Turai UEFA duk da ci gaba da hasashe kan makomar fitaccen dan wasan. To karshen labarin kenan.
1: To ga baki ɗaya ma da haka zamu tattara inamu mu yi sallama da masauraro Musa godiya gare ka da ka fassara ga kuma karanto labaran duniya da Sa'id Sa'ad Abubakar da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro sai Muhammad Awal Balarabe editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku ni dan kasance da kubin ta Ali Zumi ke muku fatan alkhairi sai kuma da marshe idan Allah ya kai mu bisalam.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Aliyu ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na yamma zango na uku kuma na karshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Musa Tijjani Ahmad ya sanar da muhalin da duniya ta wuni a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji a yayin da ake kara kusantar babban zabe a tarayyar Najeriya. OK Movement wato tafiyar Obi da Kwankwaso ta jam'iyyar NDC ta kaddamar da wani kwamitin yakin neman zabe da mafita manufofinta.
2: Zamu tallata mai girma fita Obi tare da Kwankwaso kuma shi sa ma muka sawa ticket din OK shine Obi Kwankwaso. To da ba shi gaban kasa ne za a yi wanda zai hana mutumin sa aiki ba. Dan demokradiya ne, ya san demokradiya kuma ya san aikin demokradiya kuma ya san Kwankwaso ba awon igiya bane.
1: A jamhuriyar Nijar masana diplomasiya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan takaddamar da ke tsakanin Nijar da Najeriya wadda ta samu asali tun bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar shekaru uku da suka gabata. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin za su zo muku a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
3: A Najeriya an sanya dokar hana fita amina bayan zanga-zangar mutuwar mutane 37. Russia ta kaddamar da sabbin hare-hare da makamai masu linzami kan Kyiv babban birnin Ukraine. An fara kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi na Amurka yayin fafatawar neman rinjaye a majalisa. Gwamnatin jihar Niger ta sanya dokar hana fita daga yammacin wannan rana ta Juma'a har zuwa wayewar gari. Bayan zanga-zangar da ta barke sakamakon mutuwar mutane 37 da ke tsara hannun rundunar tsaro ta farin kaya ta Civil Defense, mutanen waɗanda galibinsu yara ne an samu gawarwakinsu a ranar Alhamis a cikin ɗakunan da aka ajiye su. Bayan sumaman da jami'an hukumar ta Civil Defense ka kai kan wuraren haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin gudanar da bincike kan lamarin. Bayan da gwamnatin tarayya ta dakatar da wasu manyan jami'an hukumar da ake zargi da hannu, duk da matakin da hukumomi suka ɗauka, lamarin ya haifar da mummunan zanga-zanga a birnin. Rahotanni sun ce jami'an tsaro sun harba bindigogi domin tarwatsa masu zanga-zangar. Wasu daga cikinsu na ɗauke da sanduna adana da bindigogin farauta. Wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ya ga gawar mutum guda kwance a ƙasa wato yayin rikicin. Wasu masu zanga-zangar sun kuma yunkurin bankawa wasu gine-ginen gwamnati wuta a unguwar Tunga. An dai binne mamatan a daren Alhamis bisa koyarwa addinin Musulunci, lamarin da ya janyo tambayoyi kan yadda za a gudanar da cikakken binciken kwakwafi kan gawarwakin. Rahotanni daga birnin Kyiv na ƙasar Ukraine na cewa Russia ta kai hari da makamai masu linzami a wannan rana ta Juma'a. Magajin garin birnin Vitali Kilashenko shine ya sanar da hakan ga kamfanin dillancin labarai na Reuters, inda ya ce birnin ya fuskanci hare-haren makamai masu linzami ta sararin samaniya daga dakarun Russia. Kazalika su ma shaidan gani da ido sun sanarwa da kamfanin dillancin labaran cewa sun ji karar fashe-fashe a sassa daban-daban na birnin. Ya zuwa yanzu dai ba a bayyana cikakken bayani kan barnar da harin ya yi ko kuma akwai waɗanda suka jikkata ko kuma suka mutu ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. An fara kada ƙuri'a da wuri a wasu jihohin Amurka domin zaɓukar tsakiyar wa'adin mulki da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Masu gudanar da zaben sun ce sun shirya tsaf domin gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Zaɓukan dai za su tabbatar da cewa ko jam'iyyar Republican za ta ci gaba da rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka ko kuma Democrat za ta sake karɓa iko. Batutuwan da suka fi jan hankali sun haɗar da hauhawar farashi, yakin Iran, shige da fice da kuma batun tattalin arziki. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da nuna damuwa kan wasu hanyoyin zaɓe tare da neman ƙarin sa ido kan tsarin gudanar da zaɓuka. Duk da cewa bincike ya nuna zargin kada ƙuri'a ba bisa ƙa'ida ba daga baki ba kasafai yake faruwa ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin masu zaɓe sun yi kira ga jama'a da su kada ƙuri'unsu da wuri domin kaucewa cunkoso da kuma matsalolin da ka iya tasowa wajen aikewa da ƙuri'u ta wasiƙu. A fagen wasanni sabon mai horas da tawagar kwallon kafa ta Faransa Zinedine Zidane ya tabbatar da nadin tauraron Real Madrid Kylian Mbappe a matsayin kaftan din kungiyar bayan ya fitar da jerin sunayen yan wasansa na farko tun bayan karbar ragamar kungiyar. Mbappe ya taka rawar gani a matsayin kaftan a gasar kofin duniya inda ya kasance akan gaba wajen cin kwallaye 10. Duk da cewa Faransa ta kasa kaiwa wasan karshe bayan ta sha kashi a hannun Spain a wasan kusa da na karshe. Wasannin farko da Zidane zai jagoranta shine wato gasar cin kofin kasashen Turai UEFA inda Faransa za ta ziyarci Turkiya a mako mai zuwa kafin daga bisani ta kara da wato Belgium. Zidane mai shekaru 54 ya hada wasu sabbin fuskoki a cikin tawagarsa ta farko. Daga cikin su akwai mai tsaron baya Jeremy Jacket na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. To karshen labarin kenan.
1: To an gaida Musa Tijjani Ahmad da ya fassara kuma karanto mana labaran na duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Tashin harkokin namu na yau za a je a jamhuriyar Niger. Wasu iyaye sun fara kokawa da yadda ake karban kudade a hannunsu kafin a saka sunayen yaransu dake kokarin shiga makarantun primary. Tashar DW ta tattauna da Madugun Adawa kuma tsohon dan takarar shugaban kasa a Mozambique Venancio Mondlane kan zarge-zargen da ake masa dangane da zanga-zangar da aka gudanar bayan zaben shekarar 2024. A fagen shirye muna tafi da shirin lafiya jari da kuma shirin darasar rayuwa amma kafin mu je gare su zan fara da jigon wannan yammaci. Yayin da ake kara kusantar babban zabe a tarayyar Najeriya, OK Movement wato tafiyar Peter Obi da Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ta jam'iyyar NDC sun kaddamar da kwamitin yakin neman zabe. NDC dai na zama jam'iyyar adawar kasar ta farko da ta kai ga fidda masu yakin neman zabe a kokari na karba mulki daga jam'iyyar APC. Daga Abuja Ubala Musa na dauki da karin bayani.
4: Obin da ke zama daya a cikin mafi karanci na shekaru alakali na manya na masu takarar tarayyar Najeriya dai na kuma zama na kan gaba a dauka ta hankali cikin bangin siyasar kasar a halin yanzu. Ana masa kallon daurin gindin manya ciki da mawajin kasar da ke bukatar sauyi a cikin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Ko bayan farin jini a tsakanin mabiya addini na Kirista da ke fushi da tsarin musulun na masu tsaye kasar. To sai kuma duk da takama da farin jinin addinin. Obin na ko fuskantar kalubale iri-iri da ke barazana ga kokarin cika burin nasa. Can a sashen arewacin kasar inda Obi ya zaɓi Kwankwaso a cikin neman sa a riƙe da mafarin jini tsakanin al'ummar yankin dai har zuwa yanzu tsohon mikin yakin ba sa sanar shekaru 50 da ɗoriya na tasiri a ƙoƙarin burge al'ummar yankin. Hashim Suleiman da yana zaman jagoran OK Movement da ke kula da sashen arewa maso yammacin ƙasar. Sashen kuma da Obin ke fatan sayawa tunani kan hanyar neman lashe zaben na shekarar baɗi.
2: Za mu tallata mai girma Peter Obi tare da Kwankwaso kuma shi sa ma muka sa wa tiket ɗin OK shine Obi Kwankwaso. Saboda ba shugaban ƙasa ne za a yi wanda zai hana mutumcinsa aiki ba. Ɗan demokuraɗiyya ne, ya san demokuraɗiyya kuma ya san aikin demokuraɗiyya kuma ya san Kwankwaso ba awon igiya ba ne. Babu tsaro sai tsoro, babu aikin yi sai zaman banza.
4: Tsaro ko kuma tsoro ko ya zuwa ina Obin da Kwankwaso ke iya kaiwa gurin gwada sa'ar tasu. Jam'iyyar NDC ne daga dukkanin alamu na kallo haske a cikin wani rikicin cikin gida da ke barazanar tsinke ɗin tsayar APC. Rikicin kuma da ya gwada kai a tsakanin 'ya'yan gado da agwalolin da ke tunanin karɓe gida. Sannan a hankali da APC na kallon zurfin rikici tsakanin Nelson Wake da gwamnonin jam'iyyar. Kuma ko ba nan dai kalamai na mataimaki na shugaban ƙasar. Bisa rawar gwamnonin arewacin tarayyar Najeriya bisa bulata shugaban Tinubu na aiken tsoro a zukatan gwamnonin da ke shirin kammala wa'adin mulkinsu. To sai dai kuma bambancin da ke cikin tsaurin na tsintsiya. A tunanin Yusuf Dingyaɗi da ke bayar shugaban jam'iyyar APC na ƙasa shawara a harkar labarai bai isa ƙyale Obin NDC samun wurin zama ba.
5: Muna lura da menene matsalolinmu. Shugaban jam'iyya na ƙasa Professor Lintawi shi kanshi shugaban ƙasa ya zauna da duk kusan waɗanda ake ganin suna da wannan kuma in ka duba ai an hidda committee kamfe duk waɗanda ke da korafi mafi yawan sa don haka magana cewa NDC za ta tsaya kan rikicin jam'iyyar APC na cikin gida ta ɗauki aha wannan shirme ne kuma ba ni tunanin zai iya faruwa ba a Najeriya ba.
4: Can cikin gidan tarihin dai magoya bayan Obin na zarginsa da kasa kare ƙuri'un da ya samu a zaben shugaban ƙasar na shekara ta 2023. Abin kuma da a cewar Dr. Kabiru Lawanti da ke zaman ƙwararre a siyasa ta ƙasar ke iya shafar fatan sake tara ɗimbi na matasan da ke buƙatar sauyin.
6: Waɗanda suka goyi bayan shi a shekara ta 2023 sun yanke ƙauna a kan shi saboda irin yadda ya ƙi ya bibiyi sakamakon zaɓe na 2023 wanda su a nasu suna ganin cewa an yi wa Peter Obi maguɗi ne, shi ya sa ba a sanar da shi a matsayin wanda ya ci wannan zaɓe ba. Har yau ɗin nan akwai mutanen Peter Obi wanda suke ganin cewa ai ya ci zaɓe a shekara ta 2023, abinda ya faru an ƙi a sanar da sakamakon ne saboda jam'iyya mai ci yanzu wato APC ta murɗe zaɓen. Bayi da wannan farin jinin a yanzu.
4: Yan kwanaki da kidautan da ke tafi dai na cin raba gardama tsakanin ko Peter Obin ya ƙara nisa cikin karatun cin zaɓe ko kuma yana cin tsayawa a cikin hayaniyar neman mulki. Ubana Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To a kan wannan batu ne daga nan bawan na tattauna da Dr. Musa Adamu Wunti, masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar jihar Gombe, inda ya fara da bayyana yadda yake kallon manufofin da jam'iyyun siyasa a Najeriya ke fiddawa a daidai lokacin da gangar yaƙin neman zaɓe ta fara kaɗawa.
7: So dama shi manufa na siyasa kashi biyu ne a yanayin yadda Najeriya take. Akwai siyasa na jari hujja, ana shi kansa wannan manufofi ɗin akwai na jari hujja, sannan kuma akwai manufofi na ma'ana samar da walwala da jin daɗi na al'umma. To dama a kansa kawai ake tafiya. To koda yaushe duk abin da za'a shimfiɗa akan wannan ba zai wuce wannan tsari guda biyun ba, tunda ban mu ga ko na tsakatsaki ko wani makamin haka.
1: Dakta, jam'iyyar NDC ta bayyana tsaro da ilimi da aikin yi ga matasa da sake gina yankunan da rikici ya shafa a cikin manyan manufofinsu. Menene za a ce ya bambanta waɗannan manufofin da waɗanda aka saba ji a baya?
7: Gaskiya babu na abu sabo, tunda dama matsalolin Najeriya ba wai sauyawa suka yi ba ko magance su aka yi ko kuma a problem din sun canja daga yadda aka san su. Daya daga cikin matsalolin Najeriya yana da alaka da tattalin arziki. So in an duba abinda za su yi magana ko suka yi magana aka yi yana da alaka da tattalin arziki. Na biyu daga cikin manya-manyan matsalolin Najeriya akwai matsala wanda yake da alaka da tsaro. Idan an duba tattalin arziki yana da alaka da bunƙasan kasuwa ko rashin bunƙasan sa, ko hauhawar farashi, aikin yi ga matasa da sauransu. Duk abin da jam'iyya kowacce ce za ta zo da shi, dama in ana maganan tattalin arziki ana ganin yadda za a sabanta yadda ya lalace ne domin a inganta shi, shi ne na farko. To mu ba wannan ne ya dame mu ba, ai da a yi kaman daɗin baki ne a rubuce.
1: ‘Yan takara kan gabatar da manufofi masu kyau a lokacin da suke campaign. Ta yaya masu zaɓe za su tantance ko wannan shirin na NDC yana da cikakken tsari?
7: Abinda muke faɗa shi ne mu ba wai zaƙin baki ko abinda 'yan siyasa da suke zuwa mana da shi shi ne ya dame mu ba. Misali, ta yaya za su cimma wannan abin da suka ce za su cimma? In ka ce za ka kawo da talauci, abinda muke so mu shi ne ta wani mahanga ko wani tsari na tattalin arziki shi ne abinda masu zaɓe ya kamata su lura. Idan ka ce za ka kawo da talauci, sai mu ce yaya za a yi ka kawo da talauci? In ka faɗa ko ka kawo tsare-tsare, ka kuma kare kanka bisa tambayoyin da mutane za su maka, za mu iya gane cewa tabbas dai dore ko kuma kawai daɗin baki ne.
1: Dr. Musa Adamu Wunti, za a iya cewa waɗannan manufofi da NDC ta bayyana abu ne da za a iya aiwatar da su?
7: Dai iya yiwuwa a aiwatar, ai shi kullum tsari tunda mutane ne za a yi wa. Kuma mutane suka zo da shi ba abu ne wanda zai gagara ba a zahiri, tunda sama aka yi tunani, amma abin ji shi ne shin zai yiwu a yi ko kuma ana yi ne don kawai a samu ƙuri'ar mutane, ko a mana bayani shi ne ta yaya da a samu nasarar wannan abin da aka tsara za a yi.
1: Yawa, Dakta, ka bayyana
7: shi muke wakiltar talaka a kansa.
1: Yawa, Dakta, ka bayyana cewa waɗannan abubuwa ne da za su iya yiwuwa duba da yadda ayyuka gudanar da ayyuka a gwamnati ke tafiyar hawainiya. Kana ganin waɗannan manufofi ne da za a iya cewa an gudanar da su a shekaru huɗu na mulki?
7: Idan ya kamar yanzu duk wanda yake son, kamar misali duk wanda yake son ya dawo da misali tallafin man fetur, zai iya dawo da shi a minti ɗaya. To amma dawowa da shi dai ya canja rayuwar talaka a shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku, sai an yi bayanin ya da a yi a canja rayuwar talaka.
1: Dr. Musa Adamu Wunti, malami a jami'ar jihar Gombe kuma masanin kimiyyar siyasa, ƙarshen jigon wannan yammaci. A jamhuriyar Nijar, masana diplomasiya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan takaddamar da ke tsakanin Nijar da Najeriya, wadda ta samu asali tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekaru uku da suka gabata. Na baya-bayan nan dai shi ne martanin da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta mayar ga wata sanarwa daga Najeriya da ke nisanta kanta ga hargitsin sojin da ya faru a birnin Yamai a ƙarshen watan jiya. Daga jihar Tawa, wakilinmu Isu Muhammad na dauki da ƙarin bayani.
8: An da jima hukumomin kasashen biyu ba su yi amfani da daɗaɗɗun kalaman nan ba, da ke tattare da tarihi da ake cewa Nijar da Najeriya na zaman ɗan jima da ɗan jimai sakamakon wani saɓanin da ya taso tsakanin kasashen biyu tun a lokacin da sojoji suka kifar da gwamnati a Nijar. To shin wai kuma me yayi zafi haka har aka kai ga wannan matsayin? Nuruddin Ibrahim, malamin koyar da zamantakewa ne, ya yi waiwaye a kan batun.
9: Lalle wannan abu ya samo tasiri a lokacin da ita ƙasar Najeriya bisa jagoranci na ƙungiyar ECOWAS Sediyawo suka so su kawo ma ƙasar Nijar hayir bayan juma mulkin da aka yi na 26 ga watan Yuni na shekara ta 2023. To wannan abu kuskure ne, su da kansu hukumomin Najeriya a wancan lokaci sun gano cewa sun yi kuskure, kuma daidaita al'amura tsakanin Najeriya da Nijar bisa ga wannan shishigi da katsalandan da ita Najeriya ta so ta yi ma ƙasar Nijar. Ba abu bane wanda yake da amfani ga ita ƙasar Najeriya ko kuma ƙasar Nijar kenan, bai kamata su wannan hukumomi ya zamanta su manta wannan abubuwa har suna neman su kawo hargitsi ko su kawo wani tashin hankali tsakanin waɗannan ƙasashe, abinda baya zai zama alheri ga ƙasashen biyu ba ko yammacin Afirka gaba ɗaya.
8: Sai dai kuma wannan yanayin da ke zaman wani yakin tatar baka na neman jagule hulɗar ƙasashen. Na baya-bayan nan ma shi ne martanin da gwamnatin mulkin soji ta mayar ga wata sanarwa daga ofishin ministan harkokin wajen Najeriya a washegarin abubuwan da suka yi kama da wani yunkurin juyin mulki a Nijar a kwanakin baya, inda Najeriya ta nisanta kanta da lamarin yayin da gwamnatin ta Nijar ta ce ta yi matukar mamakin yadda Najeriya ke tuhumar kanta a kan batun, duk da cewar babu wata sanarwa a hukumance da ke nuna mata yatsa. Atiku Habibu na da wannan ra'ayin.
10: To wacce su fara kare kansu tun kafin ma a zarge su, lalle ba mu ji inda gwamnatin Nijar ta ce da hannun Najeriya ba, amma abin takeici sai gashi sanarwa daga ma'aikatan ministan harkokin wajen Najeriya tana nisanta kanta da ta da bori da wasu sojoji sun kai ranar 28 da 29. Sai su sun ka dauki abin da zahi, su gane cewa mu ba makiyansu ba ne, mu masoyansu ne, mun same su ta fannoni da dama. Addinin musulunci ya hada, ƴan uwantaka ya hada, auratayya ya hada, makwabtaka ta hada, sa'annan kuma kabila ta hada. Abin da ministan harkokin wajen Nijar Bakari ya Osangare yayi daidai.
8: To sai dai kuma a dabra ga wannan kace na ce daga bangarorin biyu da dama ne daga cikin kasar ke ganin akwai bukatar zama domin kawar da duk wasu bambance-bambance ta yadda za a yakar kalubalen tsaro da ke gaban kasashen biyu, in ji Dr. Mumuni Ibrahim, masani harkokin diplomasiya a jami'ar Tawa.
11: Magabatan Nijar su ga magabatan Nijeriya a zamna akan wannan abubuwan da suke faruwa. Dole ne abinda zai ci Nijeriya baya bar Nijar ba. Billahi lazi la ilaha illa huwa, in ba a hada ƙarhi da ƙarhi ba, kuka dau dukan ku ɗaya ne cikin kwalba ɗaya kuke, to duka za ku watsi. Kaga matsalolin kabilanci, matsalolin addini, matsalolin ya rikita kasashen mu. Ba haka bane, kan mu zauna sai abu ya kai inda ba iya control din shi, a ce kuma a lokacin nan wai za a nemi wata solution.
8: Babu shakka wannan yanayin da ke neman gurbata hulɗar kasashen kan iya yin tasiri sosai ga tattalin arzikin kasashen biyu, in ji Lawali Muhammad Salisu na jami'ar Tawa.
12: Tattalin arziki ba zai taɓa bunƙasa ba in dai babu kwanciyar hankali, saboda shi Nijar da Najeriya babu wani mahaluki wanda ya isa ya raba su. Ina ana son wannan tattalin arziki ya bunƙasa, dole sai an gama gwiwa da sojojin Nijar da sojojin Najeriya samu a yaƙi wannan ta'addanci. Kenan kaga aka gama gwiwa da manufa guda tsakani da Allah, insha Allah ana ciwo kan matsalolin nan ne.
8: Isu Muhammad, DW Hausa daga birnin Tawa, Jamhuriyar Niger.
1: To har yanzu muna a Jamhuriyar ta Niger inda a daidai lokacin da kananan yara ke shiga makaranta wasu iyaye sun fara kokawa da yadda ake karbar kudade a hannunsu alhali rubuta sunayen yara domin shiga makaranta primary kyauta ne lamarin da iyayen ke cewa wannan zai iya kawo cikas ga ilimin yaran nasu duba da yanayi na matsin tattalin arziki da ake fama da shi daga agadar wakilin mutula Ahmadu na dauke da karin bayani
13: A kasar Niger kamar yadda yake cikin sauran jihohin kasar a watan ga na September ne ake so ma rubutun yara kanana masu shekarun shiga makarantar boko ajin farko na primaire sai dai kalubalen da ake fuskanta duk shekara da kuma ke kawo tangarda ga iyayen yara na rubuta yaran su shine yadda ake tambayar su wasu kudade kafin a rubuta yara to koyaya batun yake Sabit Billa director ma'aikatar jiha ta Ilimi Diren ya kara ma DW haske kamar haka
14: kun san akwai yara za su yi class ta fara don ka za a zo a yi sai wanda duka suke na shekara bakwai to class kin nan ta sai aka kawo yaro don ka mutane su san da gwamnati ko ko doka bata ce ba rubuta yaro a cikin lakon sai ka ba da wani abu baka ba da kuni baka ba da kuni babu wata masala a cikin rubuta yaro a lakon babu kuma abin da zaka kai ka ba da kace a rubuta maka danka in baka kawo takardar shi ta aifuwa ko nationality shi ka zo ka ba da a gani lalle shekaru sun ba da umarni a doke shi
13: daya daga kungiyoyin iyayen yara a tabakin Ibrahim Atefok shugaban gamayyar kungiyoyin iyayen yara a jihar Agadez cewa yayi duk wasu matsaloli da ke kawo cikas wajen karatu suna kokari su dakile su
15: don mutane magana da suke kamar zancen kudi wanda ke kama wannan kuma suna sai ka daya sun kene yaron da uwaye suka zo suka rubuta shi lafal kuma suka tai can suka ba da jika kenan gobe in za a yi aje ba za su biya kwadla ba sai bidi in suka shiga class 2 kenan nan ne har da kai rishin ganewa da ya kamata mutane muna neman su gane shi wannan wuri
13: amsar kudade a hannun iyayen yara kafin a rubuta su doka ta hana al'amari ne dake taimakawa wajen sawa iyayen cin tuwon fashi na kai yaran su makaranta duba da yadda ake fama da matsin tattalin arziki in ji wasu iyayen yara
16: ni da kaina na kai yara na lokot aka ce sai na ba da shikabi kuma miji yana yana libi ba labari kuma ina son in sa iyana lokot ban aji ba ban ba wani ajiya ba ba mu da kudin da zamu ba da muna neman abincin da zamu ci
17: to ya zama to ashe yaro ka aji ka biyu kana da yaro fudu ko biyar to naka ga zakka wani bai da ko jikka zakka kai ko da lamsa amsa ka sai ba da wani bai da wannan kudu shike sa yara yaro ya gaji ta makaranta fa ko wani yaro kuma shi sare bisa harkar lokot
13: daga nasu bangare kungiyoyin fararen fula kira su kai ga al'umma na su san cewa rubuta yaro makaranta a ajin farko na primaire cewa da sai kyauta ne kenan duk wanda aka karbi kudin sa yana iya kai magana ga shugabannin makarantu dan daukar mataki inji Adamu Ali dan kungiyar farin fula a Agadez
18: maganin wannan dukkan ba a hin da kai yaron shi rubutu sabon rubutu yace aka ce mishi kawo kudi to yace a ban takarda da tashi wanda take she da kanta na ba da kudi da kaga an ce maka babu wannan takarda to ka ba da kudi daga nan kuma da ka fita lakwalkin sai ka fita ka je ka ga mayyan mushannin ka sanar da su da kanta ga lakwalkin da ake karbar kudi na sabon rubutun yaro a lokacin nan su sun san matakan da za su doka su ma'aikata su magana
13: ƙarshen rahoton kenan Tila Ahmadu DW Hausa daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger
1: A gabanin gurfanar sa a gaban kotun koli ta Mozambique kan zarge-zargen da ake masa dangane da zanga-zangar da aka gudanar bayan zaben shekarar 2024 wacce ta kasance ɗaya daga cikin manyan rikicin siyasa da ta dauki tsawon lokaci ana yi a tarihin kudancin Afirka. Madugun adawar Mozambique Venancio Mondlane ya tattauna da DW Rejana Muniri Haya ta hada mana rahoto akan wannan batun.
19: Shugaban adawa kuma tsohon dan takarar shugaban kasa na Mozambique Venancio Mondlane yayi wata tattaunawa da DW a majalisar tarayyar Turai dake Strasbourg a Faransa inda yayi watsi da zarge-zargen da ake masa gaba daya. Mondlane na fuskantar tuhume guda biyar na laifuka ciki har da tunzar jama'a su kibin doka tare da aikata ta'addanci. A halin yanzu yana ran gadi a kasashen Turai domin jawo hankalin duniya kan abin da ya bayyana a matsayin take haƙƙin bil'adama da hana 'yancin yin siyasa dake ci gaba da faruwa a Mozambique.
20: We read
19: Muna gani, muna karantawa kuma muna iya samun sa a littattafan tarihi. A wannan shari'ar babu batun tarihi. Abin da za a yi shine la'akari da hujjoji kuma babu su. Babu wata kalma da za a iya danganta ta da tunzuran mutane zuwa tashin hankali ko karfafa tashin hankali ko sa jama'a kin bin doka. Babu irin waɗannan kalmomi, don haka babu hujjoji. Babu wani abu da za a iya tabbatar da cewa ni mutum ne da ke karfafa tashin hankali a Mozambique.
20: Prove that I am someone that promote violence in Mozambique.
19: Mondlan ya yi ikirarin cewa a cikin shekara guda an kashe manyan jigajigan jam'iyyarsa ta Anomala guda 57 a wasu yanayi masu cike da zargi. Jam'iyyar ta kuma ce ta tattara bayanan harhare da tashin hankula da suka faru fiye da 400. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da waɗannan alƙaluma ta wata hanya mai zaman kanta ba.
20: We are very confident to go to the trial because we have got very
19: Muna da cikakken ƙwarin gwiwar zuwa kotu domin muna da ƙwararrun lauyoyi masu ƙarfi da za su wakilce mu a wannan shari'ar, kuma a shirye nake sosai. Ba a shirye nake kawai ba, ina farin cikin fuskantar wannan shari'ar. Bana jin tsoro ko kaɗan. Wannan wata babbar dama ce ta nuna wa duniya girma da zurfin yadda gwamnati ke ƙoƙarin yin maguɗi domin toshe adawa da kuma toshe masu fafutukar kare haƙƙi a Mozambique, har ma da muradin waɗanda ke sukar gwamnati. Wannan babbar dama ce ta fayyace komi ga duniya. Shi yasa nake da ƙwarin gwiwa, shi yasa nake farin ciki.
20: And that's why I'm confident, that's why I'm very happy.
19: A Strasbourg na ƙasar Faransa, Mondlane ya buƙaci Turai da ta sa baki kan rikicin siyasar Mozambique, yana mai gargaɗin cewa yin shiru daga ƙasashen duniya na iya ƙara dagula al'amura a ƙasar tare da raunana cibiyoyin demokradiyya.
1: To madalla an gaida Rijana Muniru Yahya da wannan rahoton, yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
21: Ungiyar ƙwallon ƙafa ta matan Najeriya yan ƙasa da shekaru 20 Falconet na ci gaba da nuna bajinta a gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka a ƙasar Poland, inda za ta kara da Colombia a ranar Lahadi a zagayen dab da na kusa da na ƙarshe, wato quarter finals, bayan lallasa takwarata ta Ingila da ci 3 da nema a zagayen 16, yayin da Koriya ta Arewa za ta fafata da Canada a dai ranar Lahadin. Sauran wasannin na dab da na kusa da na ƙarshe da za a gudana ranar Asabar, Koriya ta Kudu za ta fafata da Italiya. Sai karawa tsakanin Koriya ta Arewa da Canada. A gasar FIFA International Cup, African Asian Pacific Cup da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ke shiryawa, wanda ake gudanarwa don samun zakara tsakanin ƙasashen Asia, Pacific da kuma Afirka. A ranar Asabar, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mamelodi Sundowns ta Afirka ta Kudu, wanda ke riƙe da kambun gasar zakarun ƙungiyoyin nahiyar Afirka CAF Champions League, za ta yi wasa da wadda ta lashe makamancin kofin nahiyar Asiya, wato Al Ahli ta ƙasar Saudi Arabia, a wasan da za a fafata a birnin Pretoria na Afirka ta Kudu. A gasar Bundesliga da ake shiga mako na hudu a wannan Juma'a, mai riƙe da kambun gasar Bayern Munich za ta kara da Union Berlin. A ranar Asabar akwai fafatawa tsakanin Stuttgart da Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt da Freiburg, kuma shine wasan da za mu kawo muku sharhinsa kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. A ranar Lahadi, wasa ne tsakanin Bayer Leverkusen da RB Leipzig, sai Schalke 04 da RB Elversberg a Premier ƙasar Ingila da ake shiga mako na bakwai. A wannan Juma'a, Chelsea za ta yi tattaki zuwa Brentford. A ranar Asabar, mai rike da kambun gasar Arsenal za ta yi tattaki zuwa Brighton. A ranar Lahadi, wasa ne tsakanin Bournemouth da Liverpool, Manchester City da Sunderland, sai kuma Fulham da Manchester United. Idan muka je gasar La Liga ta ƙasar Spain da ake shiga mako na bakwai, a wannan Asabar Sevilla za ta kara da Barcelona. A ranar Lahadi, Real Madrid za ta yi tattaki zuwa Atletico Madrid domin buga wasan hamayya na birnin Madrid, sai wasa tsakanin Valencia da Real Sociedad. Idan muka je gasar Serie A ta ƙasar Italia da ake shiga mako na biyar, a ranar Asabar akwai wasa tsakanin Inter Milan da Roma, Venezia da Lazio, Fiorentina da Napoli. Ranar Lahadi, Juventus za ta karɓi waƙuncin Atalanta, AC Milan za ta kece Reni da Lecce. Yanzu kuma sai ƙwallon tennis, inda 'yar wasan Ukraine Marta Kostyuk ta samu damar zuwa wasan dab da na kusa da na ƙarshe, wato quarter finals na gasar Guadalajara Open ta ƙasar Mexico. bayan da abokiyar karawata ba Amerika Tyler Townsend ta janye daga gasar tun a zagaye na biyu sanadiyar rashin lafiya da take fama da ita inda za ta fafata da Ludmila Samsonova ta Russia shi ko tsohon lamba daya a duniya bangaren maza masu wasan BBB Joe Salisbury na Burtaniya ban kwana yayin da wasan bayan lashe kofuna 17 a tsawon rayuwarsa cikin sa'ad da manyan kofunan Grand Slam guda 6 da ya lashe
1: To madalla an gida Abdul Karim Muhammad Abdul Karim da takaitaccen labarin wasanni kuma da wannan shine muka zo karshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan sankon sai dai masu sauraro ka da kumanta muna da kwar ayoyinku wadanda zamu karanto nan ba da jimawa ba a gaba kadan zamu je fagen shirye-shiryen mu amma kafin nan ga wannan sanarwar
0: DW ra'ayin malamai
19: Ci gaba da cece-kuce kan sabanin fahimtar malaman addini na da daukar sabon salo a Najeriya a baya-bayan nan gwamnatin jihar Sokoto ta rufe masallacin Sheikh Musa Ayuba Lukuwa bayan kalaman da suka ja masa hari a Mabera ko me yake haddasa irin waɗannan sabanin kuma ta yaya za a tabbatar da cewa bambancin ra'ayi bai rikide zuwa tashin hankali ba shin wace rawa gwamnati za ta taka na sa ido kan ayyukan wa'azin malaman addini a Najeriya Waɗannan su ne batutuwan da zamu tattauna a shirin mu na ra'ayin malamai na wannan mako.
1: Wannan haka yake tare da fatan za a kasance da shirye-shiryen mu a ƙarshen mako domin jin ra'ayoyin malamai a game da wannan batu. Yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye zamu shiga fagen shirye-shiryen mu ai sauraro lafiya.
0: DW Darasin rayuwa
3: Mulki ko wani mukami na siyasa matsayi ne da Allah ke baiwa wanda ya ga dama ya kuma karbe a lokacin da yake so ko kuma ya canza masa da wani abu mafi alkhairi sai dai rayuwa bayan mulki ko kuma bayan sauka daga kan mukami na kasancewa mai cike da darissa
22: bayan na sauka daga kujerar minista babban darasi wannan dauka mutum abin tsoro ne saboda zaka samu mafi yawa wanda kaunar da suke maka ba ta Allah da annabi ce ba kauna ce ta mukamin da kake rike da shi kawai yan jari hujja ne a duk lokacin da ka sauka kuma sun san ba su da wani muradu tare da kai ko mu'amala masu ta gagara
3: idan aka biyo mu za a ji irin darissa daban-daban da wasu da suka rike mukamin siyasa a jamhuriyar Niger da kuma Najeriya suka koya da kuma yadda suke gina sabuwar rayuwa bayan sauka daga kan manyan mukamin da suka rike ni ne Muhammad Tijani Hassan madugun shirin na yau
23: DW
3: To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri dake duba irin darussan da ake koyo a rayuwar yau da kullum da kuma zamantakewa. A yau shirin ya fita kan waɗanda suka rike manyan mukamin siyasa kuma a yanzu suka sauka daga kan kujerun da suka rike. Za mu fara ne da babban bakon da muka gayyato a cikin shirin shine Alhaji Dudu Rahama wanda ya shafa kusan shekaru 30 ana damawa da shi a fagen siyasar Jamhuriyar Niger. Kuma mukami na karshe da ya rike shine na mashawarti ga shugaban kasa. To a yanzu dai siyasa ta tsaya cik a Niger din. Shin ko yaya yanayin rayuwa ya kasance masa a yanzu? Ga dai waka a bakin mai ita.
24: Shi dai rishin mulki kaman talauci ne. Baya da dadi. Wasu daga cikin mu suna da sana'ar yi akan suna da mulkin ma suna da yan officials su kanana wanda za su ka bari su ka mulki. Suna komawa sake raye waɗannan din. Wasu kuma ba za su iya raya su ba saboda sun fita daga cikin sabon irin wannan rayuwar da suke tada da rayuwar kuma yanzu za su koma su sake irin wannan rayuwar. Don kenan shiga cikin halin rishin mulki bai da dadi. Wato ka dibe mu dukkan mu da yawa daga cikin bamu da walwala. Bamu da rayuwa irin wannan ta cewa kana da hali na taimakawa dan uwa da taimakawa kanka da taimakawa iyalanka da taimakawa kasarka baka da wani hali yanzu kenan babu inda rai zai ji dadi a cikin irin tafiya sai dai kawai dake muna da tawakkali ga ubangijin mu sheke ba da mulki sheke amshewa alhamdulillah mun riga yanzu shekara 2 da wani kan hamu mamun har saba ma mun kama gaban mu muna ta yi Allah na raya mu a cikin tafiyar
3: to amma Alhaji Dudu Rahama ta yaya ake gina sabuwar rayuwa bayan sauka daga babban mukami na siyasa
24: wasu har yanzu ba su dangana ba suna shiga suna fita a gargashin masu mulki suna maganganu irin na fadanci na son su koma irin wannan rayuwa saboda ba su da sana'ar yi yanzu kaman mu da muke da sana'ar yi kuma mun saba da talauci mun saba da samu muna da sana'ar yau akwai yau gobe babu wallahi bamu da matsala ni da Alhaji Rahama ban da matsalar komai alhamdulillah don kenan wasu mu ma haka nan ne wasu kuma bu sabara ne su dama can ba su da sana'ar wannan mulkin su ne abincin su to dan ka dogara da mulki to ai mulkin dama karewa zai to ya zaka yi ai sai kai wahala don kenan mu musamman ni ban dogara akan mulki ba alhamdulillah rayuwa ta yau wata 23 tana da kyau har na saba ma cikin tahir don kenan babu wani abin da ni a gani na ya canza a tawo rayuwar amma ya canza a rayuwar ƴan siyasa da yawa daga cikin mu saboda sun rasa makama sun rasa ya za su yi kuma gashi babu muna cikin wani hali wanda ka sani na sani duniya ta sani na haula'i wanda ka sannan take cikin wani irin hali na wahala don kenan a cikin wannan hali wani bai fidda kansa dama wani bai fidda kansa ba ma a cikin wani halin balle aka shiga wannan hali
3: to a takaice Alhaji Dudu Rahama wani darasi ne ya kamata ƴan siyasa da masu mulki ko masu rike da manyan makamai su koya kenan
24: darasin da zai kamata su dauka wato su yi tunanin cewa babu abin da yake dawwama sai ikon Allah su tunanin cewa bayan dadi akwai daci ta hi bayan daci akwai dadi ta hi darasin da za a dauka yanzu ko da an nemi mulki an same shi shine cewa ashe ga irin yanda talaka yake rayuwa idan ana cikin wahala ya kamata su san cewa ashe talakawan da suke kallon mu muna mulki suna cikin wahalan nan muna cikin jin dadi ashe wannan talakawan ga irin fa wahalar da su ma suke sha su hakuri suke suka jure har zai musu jiki to mu ma yanzu sai mu dauki wannan darasin cewa ko da gobe mun samu mulki to irin wannan rayuwa tana iya kasancewa ta dawo don kenan darasin da zamu dauka shine mai adalci mai gaskiya mu tausaya wa talakawan mu da gaskiya mu san cewa ashe ga irin rayuwar da ake shiga idan an rasa mulki saboda wanda suka rasa mulkin abin tausayi ne ai balle ba ma mu ba kanana wanda muke kalshin wadanda muke cewa masu gidan mu abin tausayi ne
3: Alhaji Dudu Rahama kenan fitaccen dan siyasa a Jamhuriyar Niger To har yau a Niger din da akwai ƴan siyasa da dama da suka ce sun dandana darussa bayan sauka daga kan kujerin da suka rike ciki kwa har da tsaffin ministoci da ma ƴan majalisar dokoki kada dai in cika ku da surutu gagazali abdu tasawa wakilin mu dake birnin yamai da wannan rahoto
2: rayuwar mai mulki ko mukami na kasancewa a cikin yanayi na wadata da walwala da mallakar abin duniya Mafi yawancin su na kasancewa masu takama da alfahari da jiji da kai su ci nasu su ci na maras ci mai ci su ci tare da shi wanda ba ya ci masu ci masa sai dai kuma mulki da mukami ba ababe bane masu dawama har abada a lokacin da giyar mulki ko ta mukami ke gawa dan adam ƙarya da daman su kan karyawa inda ba gaba su dama daudau su cikin moda ba wanda zai iya ce musu komai sukan ma zama abin bege a tsakanin al'umma son kowa kin wanda ya rasa to amma Alhaji Huza Sadisu na Madobi tsohon dan majalisa da kuma ya riki mukamin minista a tsawon shekaru 8 a Niger ya ce ya samu darasi sosai a rayuwar bayan mulki
22: bayan na sabka daga kujerar minista babban darasi wanda na dauka mutun abin tsoro ne saboda zaka samu mafi yawa wanda suna murna duk lokacin da kazo amma akwai wasu wanda kaunar da suke maka ba ta Allah da Annabi ce ba kauna ce ta mukamin da kake rike da shi babu mutunci tare da su babu diyauci kawai ƴan jari hujja ne a duk lokacin da ka sabka kuma sun san ba su da wani muradu tare da kai ko mu'amala masu ta gagara wani idan ka kire shi ma ba zai dauka ba domin tsammani yake ko wani abu zaka nema a wurin shi
2: bayan sabka daga mukami ko karagar mulki wasu kan yin nasarar sake gina sabuwar rayuwa wasun su kuma kan kusan zaucewa amma honorable Usman Abdurrahman wani tsohon dan majalisar dokoki a Niger ya bayyana irin darasin da yace ya dauka da ba shi damar sake gina rayuwa bayan sabka daga mukamin sa
4: ni darasin dan doka mutum baka dokan siyasa kamar da takaman shago ba ta yi haka ne in ka dan kai haka nan wahala zaka yi ka wahal da mutane kuma da haka duka dan siyasa ya kamata ya zama yana da nashi aiki wanda yake yi a gefen siyasa in hakuta ki a koma da mutun da ba ta yi ko da wuce kana rike da iko ga hannun Allah yake ya karbo ga hannun wani ya baka kuma karba daga hannun kai ba wani ni dama na rike aikin da nake yi so na harko da na fadi kujera ta fadi na koma dan kwangila sai ni kafa kamfani na gini
2: koma dai mi ake ciki a game da rayuwar mulki ko ta mukami malam Bahaushe na cewa ya kamata ganin buzu ko algalemi a masallaci ya shi tinkiya wa'azi gazali abdu tasawa DW Hausa daga yamai a jamhuriyar Niger
3: Allah sarki duniya juyi juyi kenan to yanzu kuma bari mu je ga zango na gaba da zai kai mu tarayyar Najeriya
5: labari na
6: Assalamu alaikum DW Hausa sunana honorable Muhammad Gudaji Kazaure tsohon dan majalisa wanda ya wakilci Kazaure da Rone da Guyo da ƴan kwashi
7: a jihar Jigawa a Najeriya. Shawara da zan ba abokaina ko kuma ƴan uwana wanda muka rike mukami a baya, ya kamata mu sani cewa duk lokacin da ka samu dama ka je ka bada gudunmawa, to yana da kyau ka haƙura ka barwa wasu suma su yi. In kuma kaga zaka iya yi, to ka tabbatar cewa abinda zaka yi din abu ne wanda yake mai muhimmanci, kuma abu ne wanda in ka dawo ko da wasu kurakurai ne kai zaka gyara. Amma kada ka matsawa kanka, kada kuma ka yi rayuwa irin wadda a farko ba ita kake yi ba. Dukkan dan majalisa da ya zama dan majalisa ya sa wa kansa rayuwa ta ƙarya, ya sa wa kansa kashe-kashen kuɗi da ƙarya, lokacin da baya majalisa ya zo ya tsinci kansa a babu, yana shiga wani yanayi, to kada mutum ya canja wa kansa rayuwa. A yi ƙoƙari, a yi haƙuri, a barwa Allah, da baka sani ba Allah ya baka. In Allah ya ga dama zai dawo ma da shi ko ya baka wanda ya fi shi. Don haka ina ba abokan da muka yi riƙe muƙamai a baya, muka zo yau babu, shawara da su dogara da Allah, kada su tayo da kansu hankali, su kuma yi rayuwa irin wadda ta kamata daidai da wadda suke yi kafin su riƙe muƙami.
3: Honorable Gudaji Kazaure kenan, tsohon ɗan majalisa a tarayyar Najeriya. To Hausawa dai na cewa duniya rawar 'yan mata, na gaba ya koma baya. Da fatan 'yan siyasa da giyar mulki ke gayawa ƙarya da kuma masu riƙe da manyan muƙamai sun ɗauki darussa daga wannan shiri wanda anan za mu dasa masa aya. A madadin wakilinmu da ke Yamai, Gazali Abdu Tasawa, da kuma sauran 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijjani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
1: Kuma da langida Muhammad Tijjani Hassan da hidimar hada wannan shirin tare da fatan shirin ya ilmantar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
0: DW Lafiya Jari.
9: A kasashen yankin Kudu da Hamada, zazzabin rawaya ko kuma farar masasara ya zama ruwan dare a cikin kasashe 47. Hukumar Lafiya ta Duniya OMS ko WHO ta kiyasta cewa mutane miliyan 508 ne suke zaune a yankunan da ake cike da hadari a nahiyar game da wannan cuta. Adadin mace-macen masu fama da cutar mai tsanani waɗanda ba a yi musu magani ba ya kai kusan kashi 11 cikin 100 kusan shekaru 50 da suka gabata. Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin, wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.